0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I feel like you have to ask Samoa, I'm going to tap in a little la, ta lo fa lama, ma lo lo say for manuia. Telefonia le as frailes, fulua yoni, lo afelos fulono, ale lima tolitasi pi IP e mini Aotearoa, usi mai ale fa afafonga. Ua fona fona le vainga fa upfai ale leiba, ale afa iti tia le tau pasese vima langa inga lau tele le vayaso, ile lua sifuru ta la mo tau langa te tele New Zealand, mara sifuru ta la isi tu umo le atuna u, pe afai la ato te manu malo le fai ngā palota. E tu se maleone sifu lima milione ta la le tupe fa alu ilea fa amoe moe i tau sanga ta itasi, ma i tupe ati na e o feo a inga i ile atuna u po le National Land Transport Fund. Na fa ania le te ole pati le sunga Chris Hipkins, o le nei fainga fa avae po le policy, o le amoese fa soa soani, e le fai tau se lau wafe tanga te feo ai o le ofea ngai ma le tau ngataru so i fuanga. Ma o usilingi ai, pe fa pe feo na fa atu pe le leipa le nei fua fuanga. Pe i tai e le o mau tonu le pale mia o Christopher Luxon in lea fa amoe moe fai mai, e u ina tele ainu no ngā tupe ma ai ta lafu e le mana o mia. Watu ina hatu le malo le tolu sila wafe ta la o sifso swani, ina ia fa asawa ina ili fa ali ngā musika tele a onga ili atunu. Na fa ali ministrao a onga ya Erica Stanford, o le fso swani tu ufa atasi, o le amauti nua ili fa awa upea o le fa ali ngā o le pekiseng ili neita usanga. O le polo kalame fa atau sanga lea, e au fia ili tu sa malei wa afe ta maiti a onga, ma ili lata ali tolu sila u au faipese po choirs a onga ili atunu. Olo una ia malo se malo o fa'atasi po le United Nations malo na lalangi na ia sa ilivave ni tau mawhainga i fa'amuta ele fa'apolonga ino tamaiti po le Child Labour. A oluma na ia ele aso tamaiti polonga i lalangi po le World Day Against Child Labour. Na sa unua le fa'atunisili le fa'alabtonga o ngarenga na lalangi ya Gilbert Hongbo. E fai tau miliona tamaiti olo opuea ma fa'apolonga i ngarenga ma mafa i lalangi atoa. Wa vala awai mo sita utinonga fau, ina ia faa lau tele ava noa moa onga, sa ili ni ngā ruenga lelei mo mātua, ma le pui pui ngā lau tele. Na faa iloi mālo au faa tasi, wa faa maunia sa faa vai fau ili lau langi, e tau na ia sa faa atinonga o lea faa moe moe ili lumanae. Wa faa ilo mail company va alele al Samoa Airways, o lea faa tawina ni va alele fau selua, na ia faa tele imalanga li vawa pia ma America Samoa. O lea faa lau te lenga, o loo faa moe moe, e si iti ai tu riti ili tu langi, ma faa iti iti ai le tau fa malanga inga mo a inga ili atunu. Fai maile au popoto o lea matata po experts, o nei malanga faa upopo, o lea matua faa iti iti ai le taimi faa atali mo au malanga, i va i tau pisi o atu malo lo. O faa moe moe tau nuu va alele fong, ili masina o novema. E to aiva tangata ta alo mai palau, ua faa munuia ina ini scholarship o lo elimpeka, e langolango ina ia latu ta penanga mo ta alonga i Los Angeles, ili tau sanga ilu afe luas funvalu. Ule nei faa tupenga male komite o elimpeka faa vao malo, ule a mawe sefse o soani tau tupe i masina ta itasi, mo tole ninga ma fe malanga inga. Na faa alia komite o elimpeka palau, O se pol kalame lea e fso sani e ave ese ipa pupuni tau tupe po financial barriers mo tangata ta alo ile loto i fale. E a mata ono filifili le au mo le ta alonga fa ai upo le final squad ile amatanga o le tau sanga fau. Ma le tala fa ai O lo su eina nei el vaenga ilo ilonga fa le pui pui po le corrections inspectorate le malio se pangotai le fa le pui pui o rimutaka. Ma ua faa mauni e mai ele pule ya Dennis Gooden na matapongia le pangu tama maliu lona sele le aso nafi. Fa alia fo ye Gooden, sa ba vave nga yo inga le ufa inga luenga if so swani il faa manawa ili CPR, pe tae sa le manuia ia tau mufainga, ma ua umo na faa fiso tae ya leo leo le a inga o le wa maliu. Sa mua, ta le fofa ai una o le vai yasu, ya mamao ni au lea lea ila utapua inga, i inga pula i Maria Makilita tuu, so i fua. 531 PI.

0: PI, bringing Pacific people together.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo mare ho ik mo le tonga tope ko yo ngongo e a flight ko ni hon fulma o su ni wa fe wa no. Oku amanaki ke tuku atu ki he ngahi fare faiwa ko i nusilani he mahina ko septema a e talanoa o e helo i he malai akapulu John Alomu, ko e faivani o ku kaunga tare kita mo fau faivai, a e tokota fau faiva tonga ko ia a vea mafileo. O ku mui mui e he talanoa a Jona i he ene mo ui, ene foki ki tonga, pe pe foki mo ne to e foki mai ki nusilani, pe mo ene makapeha ke ko ia i he malae o e sipoti. Na pe e vea mafileo, na ane whapapaui, o ku malu e talanoa ko ni o Jona. O kei fuku mea manaki, e fua whaarele taito tongi a e whaiwa nia e he paake te whaiwa i tonga, e konga ki muiko o siulai, pe toki whairewa a e premia i nusilani. O ku kei whakaake a ke ai pe a e kolomua a Weringa Toni, pe a kuongona mai hanu a ki nau tolu koe, na e whetukutuku me ho nau ngahi api nofo anga, I he nau ongo i koe he nau foki mahi o sio, na kai kia hamea e mau mau. Kai ke, oku ke he ai nunua aia, pe mo whakahoko ko ia he kau ngā aue, a e nau taumu a ngā aue, he uksaiange a sinaki i he toki. I he tai mini foki, ko i kai ke toi whakarele a ngahi whakatokanga matangi mālohi ko ia na e tala o i ngahi aho ko ia, pe ko to o mo i whakatokanga ko ia ki he hou a e tahi. Kau kei tuku pe e he ofis whawhetu a Wellinga Toni ki hono mapure i ko ia e alo tāmaki mo i whatupa ke, ke te ki nau tolu ko ia u kufononga holo he hala, ka e whakatokanga ki he ngahi makamaka, ngahi makateka o ku asi i he hala. Ko e konga lahi o e ngahi hala pure anga ia ki lotokolo, ku o swai e ngā wiki ai ai ko sirio. Ko e whamatala koe ku tuku mai me he ko sirio whakakolo a Wellinga Toni, na i kai ha mau mau whewe, ka kua tuku hifo e tuunga state of emergency ia na e whakotu uai. O ku lau pe foki a e poupou anu sila ki he area pau ko ia o Paresi, a e ke hapai a e malu ko ia o e ātakai, o whamuamua e ngahi kawenga ngā aue a e pureanga. Ko e whamatala me he wharepa angkoe anu silania o kupehe, ko na osi tokanga e gina tolo e tuunga koe o kuiai e whonua whapa anga, pe moe maumau e lawa ke hoko, o ka pau e fusiau ai tauhia koe ki he area pau o paresi. Ko ia o kupehe ai, he ikai wahe, o kupehe na ikai wahe he potunga au e whapa anga ia ai whonua, hapa tseti kouhi, he o kuikai halao ia ke nonoa ki anu silani ki he area pau ko ia o paresi. O pehe e lava pe e nusi la ia to tongi ahano mo ua i hafunga ke. O ka pau tene frasi isi a e tukuange koia a e kasa ki he ea, pe ko e tokoni ke ngahi funua ke frasi isi a e maumau i he ātakai. I he analaise o whamui muitaha kua tuku mai o kumahino ai e kai a osia e nusi la ia a e liriu ki he ātakai a e na fotu mai. Ko e peseti e walufa. Na e pefoke minista paanga Nicholas Willis i he tau kosi ko e tau whaingata a whoa pa anga lahia ki Nusilani, pena e kai ke meilawa a hono whatongia. Ko e taha e ngahi nunu a koia o e tau hono wā i he Pasifiki, ko e osipe koe a whakamerino pe tuu a Amerika ia o alu kairi aki a e ngahi pomu mo e ngahi koloa ke he kehe i he ngahi motu koia o e Pasifiki. Solomone mo Papua New Guinea o gea e ngahi feitu uia o ku ilo i he tokolahi. O ku tanua ia e ngahi pomu koe ni, pe aku pāpā i he lorotonga o e aho. Ko ia ku amanaki ai, ke wahe i atu hakau sootia me Aseleria, Nusila, Pemo, Amerika, ke nau alu atu o fufulu pe motoo a e ngahi pomu koe ni na e kai ke pā. Hange ko pāpua ni kini, ke kau atu pe me kau sootia, ke ono fufulu mo whapapau i koia o ki kai kito iai ha mahafu tene hanga o whakairi fiai a e nofo koe ai nofo malu ai kāinga. Ko ngā we, ke kumi o whaka auha ai ngahi mahafu ko eni. Whaka o sipe, sune a tahataha ko ka mata ia ai whi auhi whaka māman lahi ki he ipu ko ia o e soka. O ku kamata pea e tīmi anu sila ia whetaulaki pea mo Iran, pea o ku ia ia ki lolongo ia pe fefe he koe tawhaki e taha, o ku ke ilere pe e tau ia a Amerika pea mo Iran. O ku whakahoko foki e vai ngakoe ni he a tahaono o sune, pea koe whi auhi koe a mamani, o ku wahe wahe a Amerika, Kanata, pea mo Mexico, i hono host a whi auhi koe ni. Madang be ngong ko ko mai mai tato le ako ni fata ng be ke mo ma fa o singa wikelele ko flip mo dlalo to fatu 531
1: PI

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Unveil Gospel. Ke mu ni chi o wanga. Ni si vinu tolu. E na tini ka wana miniti ni mbola ni mbola binaka. Na lube viti. O ni sema binaka tingu mai neka vini waka rumbu ka indai ne. Ke tingu karu ni singa ni mbola tune. Rono ndolu rusang vulka ono. Nui taka ni ni mbola mbola binaka. Na vino ndu ndui ni waka rongo rongo tingu mikina. E na kavi ni kua. Ngo tala na mnindoni bengarabi ne mai. I tangi da kimbau. Kani maro biau. Ni sulibi ona kalu nun bula bina karo ninda me piru ngoi dinda mo ena bio liba liba ni PMN Fiji ena kabi ni kua na namba ni telefoni saiba walu nan rau saiba saiba saiba lima tolu ndua ratalanga ni ni vibu saki mai na imeli se en Facebook page ena ivola mata ana kabi ni kuna mai ndola ndola tiku weekend na ndomona na turanga ni taltala eneri motu ngondana katukatu ni makawa au ni taka ni ron inda wakalu nga teki sara waka levu ni inda na rongo dana wosu ni kalu ena e kavi ni kua ni mbula binaka sei kwa saka ngom
2: mbula binaka rarambana lewe ni nonda wunua loma ni oviti ni wachikitiko ma inishila ni raramba ni dhabutu mai na esana etini kawa ena nonda viti loma ni mbula sarutali nga ina lewe viti erodio ni sema mai ena mbia oliva liva menda vese mati mbula kina ena stesi niongo menda viva sitaka na vosa mbula ni kalou na evangu ngasa da vuta tiko nanda ndo ni venga ravi na etavi ni koa ene rimoto daka daka tiko ndo na itau tala vivu ke kelvi temple sama mbula suwa au da vuta mai ena anu anu ni tan renda rendo da vute so i viti a mina blue gun mai na netu e sawa nungule ni vale na maramani wonolevu o ya u turanga ni sawa ke ni vos vos te kimbe ka vaga ni to the bone na maramana tinang gutalenga e maramani e sawa da vutu mai na koro malakati e na nan waturanga na dula kani marovia o meu na viva si vindovi e na manrei ni bula e na matei ni singa ni ambaki vu ongo tau mando via tavuta na vose ni vaga nuni vinaka happy new year to all our listeners who are tuning in today na vaga nuni vinaka ni indona ambaki ni nganga ambaki ni ni torovo na kalou e na vaga mbota na kalou e na ena loma ni ambaki ongo. Dangai mei waka nanda kuyanga indo na ambaki nre, ena ambaki ronundolu rosunga wulu, which was called all over the world as the COVID year. And people have suffered in many areas of our lives, even the whole world felt the predicament of COVID-19. Ienikua uvia rivaka ya rotaki ya davose nikolou, ena vosa mana ni kaluka kune ena no nei vola na profita aisea aisea na kena wase vasa nga wulu o vina kata muwili kana tikine rosa nga wulu ka lima rosa nga wulu ka ono ka waka kina na tikine rosa nga wulu ka walu kina tolsa nga wulu ka ndua mu waka ya vuta kina na ya wuni vakasa mu vina kata miambita vikenta na vive kani lomani renda virungo vindomo ni kua una wili katika na vosa waka peritania Isaiah 40, 25, 26, 28 to 31. To whom will you compare me with? Who is my equal, says the Holy One? Lift your eyes and look to the heavens who created all this. He who brings out the starry host one by one and calls each one by their name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Na tikini rosa ngul kawal le kai vangona vose nikolo. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Tikini rosa ngul kawal, he gives strength to the weary and increases power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Na tikini tolsa ngul kawal, But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Au vambota ni sa andamai marutaka ni sa tekivu endo anna singa ena yambaki vo 2021. Ia enda sinirani no da talena na nuinga onga oni vakasa me tariki ende tiko. Ni sa davuta chigo vuru vuru nikoa that 2021 will not be easy ia either. Some are predicting even it'll be worse than 2020. Ena buku ni vakasa mai ai tariken de chiguniko au na vina kata ni una zavuta mandanga se na dava na background ne vose chuki nango ai se ne kavasa no bulu ni wase me wili tiga kina na non de lesoni na ya ka viniko ngwendo ni vola e vola i ka vaka tokai na vela le ti makawa ni o ka wili na ndo ni wase si ni vola ka vaka tokai na non ri vola na profita ka wase chigo vaka rua ndo vir na profita la lai kavoka kina vira na kena koe vokatoka ina profita liliu. Na turangango aisea ya mbula ndonu maka na nonru vinga revitalenga na profita lalai. Osea vataki imaika. Ka nona itabi usutu ni nona vola vola. Nebeba kande itaki ya na kawata matango na isireli. Baleta na buku ni ndende sarala kuduru matiwa. No, no, no, kaukua dhakitunga na kaukua ni mataiwalu. Na mataiwalu ni Asiria. Nango nongo kenda sanda kilati kwa ni voltambu ni mai kawinda ruotu na mate ni tu. Ni Israeli ni oti na vingaravi ni tu yo Solomon. Easa iku endua na Northern Kingdom, kavakaki na Southern Kingdom. Ia nango na mai vose tigo kina na turangango. E na Northern Kingdom, endua na nguna sa mai tu saranga kina me talaraki poka ndua ira. Na mate ni tu. Israeli katiko ena Northern Kingdom ni sa kuko wa dakena na nona kuko wa vakaibalu na matintu wa Assyria me talambu sese sarna vokan duwe ra na kauta matango ni Israeli ya vihiru na chuta katiko ena Southern Kingdom ngoendo na ngauna talenga e siro sumbu kina na non rambula vakayalo na non rambula ningarrava na makalou katara sartunga na mboto ningelira na kene vakatangin dengente Sangai vokatura na kaluendo na profita me vosa ni vokandi.

ora una boga di naka na tui ka tiko e e tiu te na singa ya na na na no e asi me ka ko ni rabi ni asiria me ro ke ko ya o vogam bota endo na lesuni le bunda rani rei da talenga ike ni no na ndrendre na ndo sa tavi no no ndo mbul e na vising na vinga una na tamata tambuia ni mendangarro una boga di naka na i toka ni enda ding taka menda vi toka ni kina e na ngona e sotari kina na mbula nrenre. Poga mbimbi vi kenda na tamata e sanda se mandonu tu se mbula chiko. Wana kalou lewungo nenda poga ndita ki kenda. We must be careful who we are willing to serve, to mingle with as friends or we look to for help. Enda ngona vango, ngona nona i wola na turangango. Sangi i wola wola kenda i tuno kwa sena. Israeli na nomu kalou na kalou ya lundina. Ni teki muno kwa na wase wasa na wule, rwa na wasa. Kwa wina kata me taura na ikau ni viwa sei nikuwa. Sei kwa na wasa baka perta niongo, ndolo ndolo kwa ya na matainga ni tiki na wase wasa na wule nga ibo dhabuta kwa na wasa ngo. Comfort, comfort my people. O na vina kata nga miu wase ya tolu nga nandina laka laka, ena vaka sama, ena vida na tiki ni wola tambu kwa wili katoka ya. To whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One. Na waka sama mbimbi mbeka uvina kata mi darei vike, e nandraki ni mbula tu lenga lenga, e vina kata na kalu, menda waka rarabi, waka tamba kindua, wa. Trust God totally. Nongo kere kere na singali uvina kani kua, na vi indele ni abu waka turanga, na vu vale, e non da viti lo manica ni tu e no bono ni da zaka e ni silandi ka vaka ki na vike mni na sema mbulo roma ina mbio libo libo nda vi rongo dindo mo ki na ni kwa na nungu ker ker menda taura matua na non da vaka ravi buana kalu trust god totally na kai vi na ka titi vike na non na sanga indra tanga ma ye vida na na ka rei rei na nda onda Vira na Israeli, me da vuta na tamate ni kalu vira, no vose ni provisa nga itiko na vangu ira, ala veta da ke mandanga na matamu reia ni tautumba, reida na vi kake ni tungori, endua nga imbulia. He created the heavens and the earth, nga itali na tikinango ni itiko ni vangu. He who hangs the starry host in the sky and calls them by name, and not one of them is missing. E ana vere ni kalungo au na mate ni vakasa mo bien bide chiko ya usai kwengo menda vaka mbuta menda vaka rarari vaka tamba kindua buana ko baleta ni voso tunga weekenda e na ve singa todoko na kamuli era vaka rita katu ni kalo e vere e kau kaua e lani lani e vaka tulewa Na kini karua ni vakasa mo vina kata mo mbita vikenda ngo ena vida tali ni atu wasa e tigura. Sei kwa ngo, trust the word of God. Matai trust God, na kini karua trust the word of God. Na wasa ni kalu kemini natura na kina marama. E sera kalitaka na same na kena wasi tini kariwa. Ni tandol nga vango na tiki ni samia sa tuko na vango na ndau ni sami o tevi da ka wala wala. E na background na susu mai kina o kwaya as a shepherd boy ni mai wala o kwaya na sami tini ka vionga o vango kwaya. The heavens declare the glory of God. Au wambota ni zambi chiko na matai ni singa ni ambaki ongo 2021. Dendu amenda reida tale manda voga vinaka. Na vossa ni kou e se ni vala vogandu e vogandi te ki kenda e na vi sima tau dok. Ni vi mataka ke venda ngava na nandambula. Sa vogana numi kenda na vossa ni kou. E na ve vere, na langi langi, na totoka, na talei, ke na kou koua mana ni kalungo. Ni tukuna chigo na tiki na telangango. Nyoka e vali lingira, the starry host that hangs out there in the galaxies. Ngai tukuna vangoka, he calls them one by name. By his great power and mighty strength, not one of them is missing. Sabagay wito manda na kukawa ni kalungo, watake na kukawa mana ni nona wasa. Kese mani bagay wei na nonra tubo-tubo kataka, nandaw ni tubo-tubo, e na buru-burango merra baga lewa, na rebu-rebu ni COVID-19 sa mayotingo, se uira na economies merra tubo naka na kenandaki.

Ngā lāma leo, ni ka lau sa mbese tū ni laivi au, ta tā kana domo ni sere na nganga ni sere viranga. Sa wai, tini ka ono nimi ni me wā, nā ka loka, nimi tātikuna bī tala noa, e nā e kawi i nikua. I anda wā, nā tātikuna ka lau ni roni, i wakalunga teki kenda, wako mbule i kenda, e nā e kawi ni kua, sere tātiku i kenda nei dhengu ni mbula, waka wata tali tiku nā dhei dhengu ni mbula, roni nda mai vero ngoi tina domo tali na biuliwa liwa, ni pama na viti, e nā e kawi ni wakarumbuka e ndai. Se wawe, Iyo, au rede ngai nei wola mate ndoro tuk ngosa, wakau ta sara mi ndoro ngui tokani, vi kemu ni kede sara, sanga ni ngui tokani wale ngai, vi kemu ni kede sara, o ni ndavo koto ngai wale se ni ndavo tiku na ndavo ndavo mi vipa kumbulai, mate taka, mate ndewa, mate sureti, I'm praying for your complete healing and for every damaged organ in your body to be restored. May God renew your strength, bring back your health, and surround you with his healing power. In Jesus' name, amen. Tatoka, tatoka na maso ya. Ay, wili kani bolo mata. O sa wako tsarbe ndono ngui tokani. Ndono ngui tokani. Ndono ngui tokani ndende sara ki rubisi bi ngai wali ni mbula. Kinda daloko ni waka mbula yani. Ya, and numu ni vi maso laki na numu ni vi na numi na ndoni warongo mai vi ke muni no ke ki mami va ka yango va ka yalo na ngono ni rongo de kina ni ndo eto vi mate na totolo no numi ni masule ki kwa sa kana ni ka kastale se ni li va ka posta ai klaran ka sa kwa sa to bi va ni va ya ke na ngole nga vi chi su vi chi ova en da kota nga wa me ke reina vi va ku bulla in da masula kana vi va ku bulla i vona numi ni tokan o tia turun telefoni va ka longa nga ti kwa va ka longa nga ti kwa se ngole sar mantanga ngole sar mantanga ndom ndanga na veleti panike ke waithala se thabole si kovi kotu kina se wave iyo kona veika ke de baka idhuri kotu kone ya apaka idhuri ke dhivi yao ko e rao nio ni rongoto taliti kina nanda mungu ena e kave ni kua o wavu nanga te kia mnina nomi ni vi masu laki na nomi ni vi na nomi ke na nomi ni vi siko na nomi ni wasena memu ni kina kemu ni me rawa ni mbula talikina na nomi ni tokani sana wekamu ni ena e kave ni kua ni mbola ni mbola binaka na wali na nomi ni sema binaka ting mai and e kabini waka rumbu ka endai yo o fi gentiu ta o kone tiko ikena pana miniti ngo e ndona turanga ni madhuata kone gemi bakali tiko e nga o kemi ni sarongo dhe wasa mana nda mwana o kobi kena na dhurvo o bret mena gemi wamadhalo ta kukwe na bisnisi sa sevu e na singa e na noa wambuta chini singa na noa mena gemi tala noa kwa baka lile weekend na eka vini kwe na pana kaloko iyo nimbula minaka saiba walo na rau saiba lima tolu ndua ena na bendelwa ni roni ni vita tarmiki ne pali walesi ena e kavi ni kuo Westfield Harvest Center lotoka au satu ongo ena PMN Fiji pamana viti mio sambula re mio sambula sia mio sambula vina a dholo vina a nimbula maleka saka

0: Sa wakararo taka tiku na Auckland Transport na nonda vila kia ki South Auckland e na levu tala na ngonji sala ni mbasi e na kia na vingarabi. Na route vo na 39 e se mati manirewa ki o taravate ki MIT e na vivi tiku na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ki na vei mama ni tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lom ni madhawa. Mo kila tala na kia na mataili lai vangara na better South Auckland bus.
1: Na vingarabi ni nomu mbula ki na nomu tiku vinaka e tegibu e na vei toko ni ndondonu gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vingarabi baka buni wai ki na garabi ni mbatimu e sau rau rawa kana senga ni kauta mai na mbulo wa dhoza. E veto kwa ni talaga na mbulo ni baka sama, por karamu ni tiku mbulo mbulo, kena venga rabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono, e mbaleti hiko kena nomu mata bubali. Erto venga rabi na loma kia dake Okalandi, kena Northland, kaya buta kena nonda mbulo wa baka banua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa na nonda tu vibuki. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Sebagan doa tale, seba walu non rau tolu ono ono ono vahawalu. Se sikoba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena kabaka itopo taka na vei kawaita kindina. PMA.

0: Fiji, pamana viti, Georgina Lendua, Dava Lee, meu da kava vakadava, se meu taro vakadava, eu ia asranga, na vita lanoa, na vita lotikina, ke ina turanga, na we kangungo. Tu kai mbera, mo ke muni mone nengi vata, vaklai tiki ke muni ngai, tu kai, na kavini koa, ke ina kamba, ni talanga sa mai tabo, na singa na noa, se singa rua sa oti.
1: Ia, na singa na noa.
0: Singa na noa.
1: Singa na noa.
0: Tawanda na muni vakambula, kina na muni vakamadala te kim ni vinaka. Yo,
1: bulusia, oya u mai maduata, mai wailebu, tiki na ulambasa, nunggu dorubungan tapi tok maya. Sing nikiru bulan yang na lomani rumungo. Se tamat tali lesar kirun tu mai berita bitu, tu mai bitu kunitungan na pamana. Na buku ni kena tukun itu ngana nonta retiongko na posa baka piti Biki kenda na weekenda na wiokani yang tersama ibu kaitiku tiku Balang ya
0: Iya
1: Kero ulaku tengah mikinan ni singan iku ambal tengah ni Kena mai tapatok ngana ma nanoan na Kampanya sama ni ratu kira-kira cunga mai Oi ratu ike me mai intu ngana ibu kemata lalik-leka Usana tu baka rukina na buku ni tarunga si Uni na biya tarunga iyo
0: Tuk-tuka Tu mada kime misan tau rei kim ruwa sama na bita maningo Na nom ro vitum beri voli biba tabuli di voli Ano mona liba-liba na iwala mata Iya na ngono sa wuli kakino bang Uuu sambu tutokan dina Iyo Oni tabo tutokan na kampani bongo na mbaraki Consultancy
1: Iyo
0: Tu mada na kina buku madala
1: Iyo na mbaraki Consultancy bunga mai na bikai so kero sa ando baka taka boli mai na biyan bak sa sibi na ngangan renga ni biya bibu ke membaleta na kena dungge ni baka bulu mula tegi tiko na bikai membaleta na nonta posa baka viti weekend enda sa bibu no mai sa mai tu balangi me maro itu ngakina na nonta itobo na nonta culture iya na bikai bauda na nonta nonta bula na itokei na kena ibakan tinga na nonta posa Pelatih nampak sangat orang tu kena bica kaitan gue. Ya, kira tu kau tonton nero YouTube channel na Fiji Language Tutor. Kepada kau ni sebenarnya subscribe kena ni alamin agan ni subscribe kena. Merau ni ni bukan murid tu kena bica so MB tu kan. Membalik tanah kena bukan bulung bulung tadi tu kena pasal bukan BT. Gue alam kau tu ngam ya. Lelak seru main apa kasar mungkin membalik tanah bica tengah kita alam kau turun main nangon sengai kita alam bumi kini ki. Na na kena ni sini nonta bosa na bosa balangi na kena ngandri bi me menda edo bai ne sona bibuke ke na sona bi kai bo garutik mai meron inta mai tikun dia na bunungu iyo na kena bagal lewi ne sona fomu ni at fomu ni matan tu taru sona taru mi bi kenta ke na nonta so bona bi tarungori ke na nonda kira telanga sona bibu ke ngandrebi merau ni tosciki na nonda bangara takataka nonda bangara mbula en bunungu ya nabu nomani toy butaki na nambara ki consultancy paleta rao rao sara na kae bagara utaki merau ni na bukeiki na ena bi kae so usaba kuma dal takaya Iyo, apa yang terkait juga nak guna kaya bagai terkait juga guna AI, AI tools. Siapa tahu lain apa yang terkait bagai guna AI tools.
0: Ni AI artificial
1: intelligence. Iyo.
0: Kau dah memazua tentang sana dalam deka.
1: Bakasama.
0: Tidak lain na iyo.
1: Iya, na misi ni entau bakasama.
0: Kau ya, na misi entau bakasama.
1: Betul tak kila na misi ni sebenarnya bakasama. Tama tengah bakasama. Okey, dah. Iya, nak kasar mai tak kau irungo sama ya tak pun turun kendi bukan tangan ni ente. Sana misi ni sama kayak pakas sama pakat teki kuya. Iyo, sana mana bukan tukar kini mai intelligence, artificial intelligence balik ni sengat itu mata misi ni. Iyo, ya nak puna. Ina bika enta bina kata menta enta kain enta ngandre apa? Kaya mandan apa kali form guna tapi guna CV, iyo. Dona kan ni boleh lebih ya, bikin dah sini nonton pos, nampak sebab lagi. Menta bola, nonton dia bola, menta banggar rata rata kakina. Iyo, so nampak nonton banggar air teleso, merbu keikan. Enak kena bola ina ibola ya, nampak bola ni kira rata rata. Iyo, Congo, ko yang bekan naron tori kenda ibi da batana ya uo nanda baka sanga boli nanda nanda leker bebu kita lebere so ya kongo ke baka iko kila na na kena ida kata kamo bayang kataka kina bida oleng ana sekundi sa ambuli num sibi Mbuli baka binaka, mbuli baka mangosa, na pika kede ngandre pa mekila o toki ni thakathaka membaletiko na kemu itukutuku, na pika kede anyo baka dhurumelo ama, kwa sanga mbita baka matau, mbita baka mangosa, tu saratunga ya mo sule po ana itoki ni thakathaka, eana kena totolo, na nantapaya ngataka na tools ngo, na tool ngo iyo. Kena bunga tala na sala, hera nintapaya ngataka kina. So kepa kao... o rei da nindeen rei tiku na numu sasanga me mbaleta na pangara daka daka na paka lewa na sona fomu ni matanitu e tarongi tiku mekina na pika iso me mbaleta na numu tiku ike na pika baya elu minaka bitar tarmai iyo e anabu na epakato pakarote kikina na mbaraki consultancy nungu namani talibuni na saiba rua vitu rua ba diwa diwa diwa saiba ono kei na emailinga na betterby3@gmail.com
0: iyo iyo kei ninge imbita maya na ibola matana noa
1: iyo
0: wadha pa mandana nonda sa rapitar tar me vikem nina leo ni burua
1: iyo na ngonungo ser sinse pitar tar sara reida tiko na kambimbinga ya na kenambiu mandanga yani kera na reida dendua kepakar na sini nganitira na bibukea dendua na kilata leso na wekanra era unira na waseki na itukutuk ngo iya kero sa tu pakarau kina na bibuke
0: totoka gai vaya ni sa gai mengo na AI
1: iyo
0: lebu sar na wekanda pambimbi huira na matua ira na ngasedake
1: iyo
0: ilo na dava mandango o na misini
1: iyo
0: sar na reida na kemini tukutuku iyo Toto lo non revi evitar tareani
1: Tonu
0: Avi ir mandana Nangase dake
1: Kani marau
0: Iyo Iyo Vina kani sa toga Na kiam ni tamba Ni sambi sa toga Na kiam ni tamba Sa rongo da toga Nanda momuni Sa rei tel toga Nanda momuni Katu ni meli Liba liba Kena momuni Nampan telewon
1: Nampan telewon
0: Iyo Iyo Iyo ya Osa
1: 02724-9906 eh
0: Koya Iyo, ya sana ngi ngi mbiki tibi ni bola mata ni utingo oje bitar nongo iyo.
1: Na wali, na wali.
0: Koya, ya dona sa sanga ya na beraki consultancy na nomro YouTube channel baka bita mani wabi ya na libu ni wirman dan na libu nomo ibiti. Er sara subscribe ya ni?
1: Iyo.
0: Iya.
1: Sanga itiko me adobo na ntuno ndulu na subscribers. Ndakila, na posta baka biti sanga ni adobo na ntuno milioni na burubura. Posta ike nga ibiti. Mati kaya kenta na lewe biti na sama itutani ko, nda posta katuna po sa baka biti. Ya, nito na kasa ngayon ko, may baka mbulong bulta kichiko na nonta po so kenta na itaw kin hindu-hindu ibanua, baka na indigenous people, indigenous languages, baka ay baka rita kichiko na UNESCO, nito na kapa kaloloma. Ya, na lewe na po sa bango, raposta ngay bidanga na undolu, se bidanga na milioni, mbalit ni sa tatar sa chiko baka lewe na kapa kapalangi, kakeda ngay baka palangi, Lako-lako, irna itampungon dari satu pun tak kicu mai, sama kami sara lay ya toba na na bika apa apa lagi. Sangule tapi kina na bos ni non resusu na non bos ni sudu. Ya na kapal lolo, mambaleta obiti, ukila saya bagi bida na non tatiku na bunu obiti, okenda na itu kei. Na history kay biti nimbo kila mandanga pa dada guess mandanga
0: okay sibin dono dolu na mbaki
1: oh ndo tal na try
0: ndo tal eza ba lebu se
1: lebu de lebu
0: oi
1: yo to sa da tal
0: Okay.
1: Sebera, okay. Entona kena apa nama? Entona kulu,
0: Iya,
1: iya. Sebera ni sudo cisu, na ngon turang cisu, kena saat tahun ini tu.
0: Ayo, usang dia bertunggu serang ni runun tu, longgai bitu kesenga-senga.
1: Tos nak tali.
0: Ngerende tali, kasih nyebuli. Iyo. Tolu.
1: Iyo. Sibia tolu. Era tu, napa kadada, naka ngararan tu, napa kadada, main naka erba kelia. Kena pagantinan-tina laurai, naka kina na carbon dating, na kena... Kena wale-wale, rentau ya tu kuna kina nambala muni ngau na.
0: Iyo.
1: Ya tawani kina ntona banua. Era tu nabanggo ni tolu nan rau, sibia rauta ciko ni tolu na undolu lima nan rau. Na embaki
0: iyo
1: are reis sembera pe ko Alexander na kali berke tu kuanta buli tu history
0: ko ya
1: ter sembera ni ra pasiko iro ke ta so ko makau tu na nonda bi na nungur
0: era
1: nonda viti lomani
0: iyo
1: ya na history ke dea e maroritiko ena vosa ke sa elinga na vosa sa elike tanga ya iyo sa oke na sanda pakanga na nda tungo ta sanda nga mai kai balengan ta sanda torangan kapo balang ya sa nguli da bune bika ya na nonta bosa e olonga na nonta itobo na nonta ipagarau na pagaru rongo na bintu kai kena sepi na sona bito baya kona kain da kilita ni kino kenda na itoki wira talanga na wekanda na pasifika paka samotonga wira kenda ngoy batik kenda nga Na nonra po se marorechi kuna nonra itobo Ken ipo karo nonra mbula nonra pakasama Kwe nakilitani kino kenda na pakai pasifika Pukau isi wakenda mai biti Yara kelati ura na Fijian smile na mbula smile Iyo Na vi wakaro horokotaki Na itobo ngona ya lumul melumu Rita ya na po saya Ya na po saya ya rokataka juga ento na ipo karo nimbula
0: Isa, na bida na singa sauti.
1: Iya.
0: O kita o tombaletiko e na sitoa.
1: Iya.
0: Iya. Ngai kiruvisi vi me kita warvisi vi kesa na la la zruvo.
1: Oi.
0: Ngai sauti mena buli. E o yo wati kiti kital.
1: Oi.
0: Iyo wati kiti kital merango. Le
1: bo
0: isa na.
1: Ando sana kene pare teki ai.
0: Ando buli pa buli di mai kina, eh? Iyo. Nando pa kiti kiti vir nanga sedake, eh? Serna iyo. Wala ka tana vin ringi di sala ka ngi sa ngomani wati kiti nga merto sa pa sar na der wongo. Wango isa wo. Pa ka musi weekend, eh?
1: Musi weekend.
0: Ni na ito mo pa buli di mai val.
1: Pa buli di mai.
0: Iyo. Dur ngol tel manda na nom ni baraki consultancy.
1: Iyo.
0: I tu kai vai ve rau talanga ni era vitartar me bikem ni ke karangan revan ne bande takina e sona non ra documents e sona e rau saranga
1: ya saranga ya saranga na buna in turki no sona kai ngan revan me pagan dia taki ya tu bu rau talanga kina e na buna talanga in turki na nambaraki consultancy yo bukan dia taki main na Wah, biti na papalang siya papalang na papabiti eh?
0: Iyo.
1: Toka. Ratu talaga na kanta na paso, nata kako ni unta gule tay birang ko. Hindi na nira lima na lima sa gule pasiya deron to maro chiko ira na nonra identity. Ni ira may kya, may barat, barat tigo kaya may India.
0: Iyo.
1: Ya lima sa gule talaga na pasiya deron ira. Pati nira subo, ra susu, ra kanya na kakana na dangi dengubo na kaketa nga may biti.
0: Iyo.
1: Dona ka unduri tay birik eh, undu tali sarbiaw. Na nonon to bi kawitaki. Nan tala ku tingun sala ra kadimai e. Ra na namon nama tanggal ini ra kini bulaya. Nan non ra au to tala ondo baung getira. Ai dan ni kaku ni nanu mucuk na nanu muni identity ya sana ya. Di nanu tala ngan yo kim ni nanu muni bidu bidu lu ti cukup mai bici. Iya, ke baka ni pina katemu ni bakan tita kacik no kim ni mai biti. Sana tala ngan muni buli tanda bosu baka biti. Ya na kene tik tik bu. Lesung ana ambada. Iya. Ke satoro na ambada. Saro ni otha buta na memorize takana ambada ruso buka tu lemata ni bola. Kena malam balo saro ni wilika na posa baga biti. Kena saro ni wilika na posa baga biti. Saro ni na bagi imbali imbali bego na posa baga biti. E saro ni na posa tak.
0: Ruso buka tu.
1: Iya ruso buka tu. Via una tu bangoi balangi. Baleta ni kila ni senga ni tu na ikula na posa ngona immersion eh.
0: Iyo.
1: Iyo, meranyo buli dan dono posa, dengan dari motiko wabuli tira, uira era posa takatiko, orang bulat takatiko, na posa ay wisinga. But we don't have that advantage, ni tasama itu ibalang, eh. Iyo, tapi ya, salah raro ndon, dong amoro ni otik buki, na posa wana buli dan posa waka biti, buli dan ambada. Sa buli dan ambada, sangka ironi wilika, na posa waka biti, wilika na yatu posa waka biti, kendo ni tal no waka biti, osa arani wilika talangaya.
0: Iya, ni buka sama ni buka ngando nanom ni buka nanano mena teki pun nanom ruk kelas buka bita mana ni bos buka biti kelas ni bos buka biti.
1: Nah kelas ni bos buka biti sa kuna ambang kok salah kutungan di YouTube channel ya, kepada ni sembari ni subscribe ya lebih nak. Fiji language tutor.
0: Fiji.
1: Sebenarnya kat itu kami ada menonton nonton lah subscribers nangon kok saya via dua nan rau. Vida lebih dua lima dua lima dua.
0: Diwa
1: liman tuh. Iyo. Tuh sangat sangat ma mesti beri tahu penampeng kau misalnya nandun nandun.
0: Iya, nandun nandun. Kau nandun rasa rabi kau nandun rasa ngamen kau dapat teman. Esa nandun nandun kila.
1: Nandun nandun.
0: Iyo. Kau pun nasa ngai. Iyo. Bread. Oh, nau telan pengai sih beri sab sekali sabtu kau. Iyo. Aku sangat berkat sama tak ngamen kau. Iyo. Cerangan kau. Nandun rasa ngai barat ke kiviau.
1: Iya.
0: Nandun barat ke kiviau. Reni bi madaw sih, nabi madaw ruam. Nandun nandun program dapat teman. Iyo. Abi irna na.

0: te ingau ya.
1: Oi, au na nomer total tinga na maramani lomai bitir to na bose ti kona kavni ko ipapa to eto.
0: Dombula
1: na maramani. Na ka
0: iyo. Ono nimi na te nomu dombo se ka kavni kuwa.
1: Iyo. Ran kitu ngolen. Iyo. Beti merto ye, mer na taru ni berto.
0: Kitu keren balkan.
1: Kaku kan te karan te kiti ya. Isa nimi na ka minang sarvali ko berbe teman na ngande tu mai balu wali se na kavni kuwa. Ya vi kim ni na turanga na marama daru bun ngone lewa enang ge imbi ta kiti ko na non ro waka taru ngene vita mening ko na kavni ko mun na ge ritel ngana pun telefoni ke na katani meli libu liba ni tukai mbera baraki na no muni bi bi no name
0: gori don
1: Baraki consultancy iyo ya sa oni na bipo kata bulidi na bika kata bulidi kanda chumiki na misini na AI kata lang kina na vingra vitel nga ni babandewa eh ni babandewa sa waka ni kila talang nga muni be bulidi na basa waka viti ni vitar tar ken mai we tukai ena kavi ni
0: kako ni mulet apa me sendesa ngay me adobe nando nondo la subscribers
1: iyo subscribers ni yon nondo YouTube channel na vitamani Fiji language tutor ya Wanga ke ngawe loma enangai kasa nina idha na sivi ni sivi na waa eno rusangulu ke viwa na miniti eno PMNVG pama na viti ni bola minaka ni mata minaka mai

0: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu saki ke irna wekanda mai non da banua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na besai Aotearoa. Mo bulie mai na dairy, supermarket, se ingun ngulu ni bensini, mo bako te virna weka mo mai viti. Rata langa ni bako e na beilawa e na www.digicelpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mo ngereira tau ni tundau ni pakasala e na saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake wata.
1: Sa wakara roa taka tiku na Auckland Transport na Nonda Vela kai ki e South Auckland e na levu tala na ngoin sala ni mbasi ke na kena venga rabi. E tolu na mbasi e na vivi wasama e na vei tini kalima na maniti mai na vitu e na mataka ki na vitu e na kavi e vitu na singa e lome ni madhawa e na ngoni salavo e na Route 37 mai Manurewa ki Highbrook, ngoni salavo e na Route 39 e na semati Manurewa ki Otara vate ke na MIT. Route 33 mai Papakura ki Otahu ni Ramuria na Great South Road ke na levu tala na Sema ki na mbasi na Airport Link. Nira muria na ngoni sala na 33, 37, kena 39. Mo kila tala na kena vei matalela i vangara na Better South Auckland Buses.
2: You're now listening to PMN Fiji.

Yano Boys, Nongundina featuring Natalie Ray and Rocka ni voi tin ka vitu miniti me ono na kaloko ni vola ni vola vinaka and ono na kaloko ndana ko tikina non dei rango na vosa vaka pertania and ono na vinga na vio vai maila ale atinu o nimbula nimbula vinaka ndrombula na talanga na vio tini totala takilesi kita mai chone o vambo tini rosa sa sanga ngoli tiku mai Hamilton and ka vini ko mai Wellington klani ro daka loturu daka workshop wa hawa kitiko na viotini and mother o kethe ngoni mbara ni ro ngoli lesele ni vanua iyo tamai chone tiko na tiko tamai mendi ni okim ni besoli pointi tiko ni gito vertona chiefs iyo sona lawa ki ni gito tiko no kwae au tiko na iyo ki rao bat ki tamai chone ki ro timi bat ki ro timi ni turanga timi ni chiefs ngay tiko na tamai mendi o vasota vasota na ganga ni kona crusades isa iyo wabe santalo tiko na wante levoni ki baka ni ni vim ngir mai mon ni bako tiko na nom ni bano ni vina ka vero na timi ro na sota tiko na kavini kua Crusaders, K Chiefs. Ia. Saiva walu na rau, saiva, lima tolundua, sangirma yo saula, sa tuno ko ena o chiefs na wini. Oh, vina ko bolivu saula, malek sa rupa libu, ia. Nanganga o chiefs, sa na tuno mo saula, ena ka vini kua. Ia, wambo ta niyo, ta mai chone, talimbenga na timi na timi turang. Gori, ia, dungi vila wain na timi ni Crusaders. Ia, o sa mo ta ni kila, ina tuno toro voli viti, ang kiti tiko na timi ni chiefs, ang kiti tiko mbe ko o e moni se o isa mba de sanga ni rede tiko un orto na timi nia ana le mbanga ni oso so sanga ni rede rede to tiki na na le ni timi ye ke ka ni kila ke ka ni kila se o this romanda na dervo ni viti tiko na timi ni chiefs ni vitar tar mai vali wale si ya na na bun tel boni asa ni visa usai va wal na rau sai va sai va sai va limo tolun dua yo sa sa ngol tel tika no kuvana nan virtu na nan ta dervo o sevo o george o shay o deviro o kle no tole viti tel mbaka na dervo ni viti ya to tika na timi ni crusaders o kila yo vitar langa na no gito kani livo na we kangura and those in the team the crusaders era sana ni boga itiko tiko mai na sa sabaka canterbury nio era boga itiko tiko na vesa ini sila di tale ye na ndo nonra timi na timi ni crusaders ye pa vio kim ni da bono nom ni na no se de na ganga na ka ni kwa o de tra na ganga na ka ni mataka ai o blues with the hurricanes ngole men na ni to bulangi bel na ka va ka ni ko sa tuno ko hurricanes sa tuno ko na hurricanes yum bulletin do zimbite kirto ni South Wales. O sana timbi te kiro tamu tangana ni tu thuru wou na korni lava. Iyo. Timi ni blues. Wa koko sando wa koko ni mata ka mundunganga. Timi ni turang ando wa koko endai mundunganga. Iyo. Maka ko nirtu labirara na thuru wou. Manasa sa waka Canterbury. Iyo. Ndo sambuli manang na matuwal na kama, na matuwal na bawa, may Wellington, na matuwal na Osborne. Kimi ni kinsar na marama. Veo ka ni marama. Niya ngole mai. Monia mai tiko na nanda mosli baka mbaki baka dori enu muni mada o rosa oti mule kime misa mosi tiki muni na nom ningai nio ke baka ro ni mada o mingo eh misa katra na sotu baya eh maleka eh iya misa mbulu bina kata mimbuna tine mbuna Mintang nindan mai sa tanang bulan binaka, and sing levu ni mataka. Ni bulan bin Uncle Richard Smith. Isa na wekang gugo, ne vunonga kirundo sa teki na sa ubo sa takitunga. Ay, ne mai, usahan to wadan na barorong, usahan ka pakan tunin to rungo, then abang kol raida, bari selective hearing ao Uncle Richard, isa rungo to tumbang ane dana, ganda bana kata kami vibal kiyaw. Sa bulan bin Uncle Richard Smith, mangere, iyo ya, menang gitu Tunjangan gua Richard, menin rongo tu kau nezan ni sata buti. Ia di film tu sambul lebih nakang. Kata lagi ni lebih violent tu senior tu nangon, tu nangmaku. Bulu nak terengah naulatu, bulu nak bujian dan senarai kalandi. Nih terai vini, nih tak nih sambul bulu nak kiki momo tawamba. Nih bulu nak terengah off kiki mni nih biarkan, kiki mni nih memi matua. Nih vono tu bangau nih sematik mekina nih kavniko, nih kinta bakitiko, enak kavniko enak nanda vata vata ngona lubi viti mai na tolu ina tini karuna kaloko na tiemen rutu matalanga ndona porokramona na vortu sa tuba na katu o choche ke alfi ni
ka kuni dalata moni na ndo warong telanga mai to bito kon telanga virto and mai na tin kerua na bungi lewo ina ruwa na kaloko na mataka ni mataka eh iya iyo tamai choni pat kita tal tal takeles ndo manda bikim ro nan ron ro lang kino to solo kata lang kino vital tal ndo zibaki kerndin tal tal tal toka Ya ni na num ken sartikina ena kavni kwa. Wan bibiti borto na mara mama ina tamata tal ken sareti. Mai in vakagal ni bulu na ka mara mara din curara, mara mara din tal tala, cemro tunga, tungi, tunge. Pemien Fiji pamana viti.

0: Sa wakararau takatiku na Auckland Transport na nonda velo ke aki South Auckland e na levotale na ngonjisala nimbasi e na kena vingarabi. Na Route 33 mai papakura ki Otahu ni rana murua na Great South Road e na vivitigo na vei tinkili mena miniti mai na vitu na mataka ki na tinkandua e na bongi e vitu na singa e lomini mavawa. Mo ke la tala na kena mataili la i wangarara na Better South Auckland Buses.
1: Bula Aotearoa! Tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu i na liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mo da kawa indona ka. Na ngona o ya dhova kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa e na wako ya ni indona ya ya ni ndi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musimi ni sudhu. Uwasi msara ni na waka utiko ngayani e na veirua na mbaki mea dhova ni osa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevin Iwawa e rawani kunia to tolo na kensa ka rauni mana na kena ngaravi. E senga ni saumi, to tolo gai rau rau. Nandi kevi ni wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi kevi, dha kawasara.

kami the key the kau leka leka a chemboto ni hoki hoki yes a wito no miniti me ono na kaloko a we kim ni kedan and those zimbi tanka ni timini hurricanes so I'm bibi ki turang to about the bill of mbati ki no mini bu ba levi na ba li bu ndo sema mai ni we ka bini ba karumbu ka sa tanto ko to bata na dangi lamba sa wa ro tungo wa ngon du ko te mai du ko te mai ia a ya na wa li bu na wa ni bi na ka tiku mai ba li wa li si turang to bata bul bul na tanti ga sa ile le a ki ro sa tena noa da marawe na ve bun ndu ndu individu e ki kina ngoi ni silandi ini nda soto baka bio kan janda na kana nda marawe ni nda reza ni rumbul bul bina kana we kanda i bul bina kana nga sala ke na mata vu vale tu manda na seru mani nun ke tsara kina ndu zimbi ta kana timini hurricanes o bul bul ni nda lain du levi reveni ndron rolangi ni berra na nda rongai tuku tuku Ena ono na kaloko, Pini and Fiji, Pama Navita.

0: PMN Fiji.
1: Pamana viti nimbula nimbula na kasibi na ono en na tini kandua na miniti. Na wale una nomini sa mga katingu maya na kabi ni kuwa wakarumbuka ni katingu karuwa ni singa ni vula o chune. Viki mni rangone ke pakao ni ngandrepa mo ni vuli po sa baka viti se mo ni kilana ambadha ni rasa nga ni ngole ina nonro YouTube channel na bitamani o turangas ni vuli tuka imbera ke nono dhurubo o Brett. Rotiko kena kap ni kua Fijian language ni wasata Fiji language tutor ndo bat kete ngana bosa Fiji language tutor onina raitha sara nonro YouTube ni ni adhsara ni ina nonro YouTube channel ni subscribe sara mirao ni oni ndo wuli en vika ndo sara batalanga ni rongoza na vika rondo bakarutaka en na vinga una kete sara en tangole kina nonro channel na vita maningo yoya na kap ni kua ke pakao ni dhalata talanga na nono me pako mathalataka o tuka imbera na kena tapo na business na Mbaraki Consultancy ni rao talanga ni Sarawa and pmn.co.nz sen na Facebook page ni PMN Fiji totoka totoka pako iti ni kakuni ule dhawa na kap talanga ni kua ilia sa tora na ndo tingla na lalaka ime na korturanga o kua baka itikiti ime na korturanga yan darto ni kua kua na nasote ni Crusaders yan roka ni jersey ni crusaders and them damu ke lolo yeah and the marota ko baka libuna na na visa mi ndo baka ver na ngundung ko mimbini sa business and ni super rugby yo yeah the strikers are ready and the stage is set yeah gori sana bitanga ngore minute sana bo tumbe ngo e wasa bul kalima na minute me baka ver kin kick off and I have ni ko rona santa ti kono timi crusaders kana timi Chiefs and Rarangangwan FMG Stadium Ekirikiriroa Hamilton. Yo Fiji Elections Voter Registration Teams Ernangoli tiku mai wanua erna tiku iken mai na ika rusa bulko tulu ni chune ina ika wa ni singa ni bulo chulai we are for North and South Islands yeah orthona Fiji Elections Voter Registration Teams erthona tiku ni Sinlandi mani ika rusa bulko tulu ni chune ina wa na ika wa ni chulai tona siko warurua na eno no rurua North and South Islands yo na Fijian Elections Office sarto sapa kutu mintano flyer wambu tani sana revaka uri uehani so lupu bungo sarto kim ni sana raitha are you a citizen of Fiji? Are you over the age of 18? Ke waka wabaka iyo na taro rurunguri then you can register to vote in the next general election. Yeah? You need requirements for voter registration. The Fiji citizens residing overseas. Ndua, new registration or correction, original or certified, true copy of birth certificate, and valid Fiji passport is accepted. For overseas-born Fiji citizens who are unable to produce their valid Fiji passport, the following documents can be accepted with any of the valid photo IDs. Certificate of citizenship, confirmation letter from the Fiji Department of Immigration, certificate of registration as a citizen of Fiji, certificate of naturalization, rua, replacement valid Fijian passport or valid photo ID with certificate of citizenship or confirmation letter from the Fijian Immigration Department or certificate of registration as a citizen of Fiji or certificate of naturalization. Yeah, ni kakusar ng mula dapat ni bitu kung tukun takayani ningin do warong tal tinga mina rito mana do kasi ba kiani na wanoa erto na tiko kina na timi erto ngol tiko may bitu erto na Fiji Elections Voter Registration Teams. Yeah, nuita ka ni sa mata tiko ya. Pina ko mali mundo ndo pata tiko may kina nondong nongo eno biya kabi ni bakarumbuka. Iyo, tutoka tutoka pakoti. Na bakarumbuka talaga minggo ni gina na magiting mai ni na may pagtarong ikino isirililele asing bula da ngona founder ni bula da consultancy PTY Limited your trusted presence in Fiji iyo kibukaw ni sing kila na da na company talangang ngona na company toyo utako sireli vula dhana dhuruboni mwalevo ngo ningai nana makiti kumaini sibi na ono na tina miniti na wakarumbu kama ngo mena mai wako madhala takino kwa na nao nato ndo na nao na nato vuke kenda na wakaiti kitiko na tando ako KVT kena nao ndo ngandrepa me ndo wakai dhori na vivuke ke wakai nda vipa kutambaka vi kwa kerto na nao na ilao la na nao nda paspote merto li reitha me li sain teki mai stamba teki mai se kakia di bangon ya ningai nana makiti kumai en wakarumbu kama ngo tatoka tatoka wakawati o wambuta iyo na kabini ko kilani ba wa kuskusa tiko maramanda unilao ina mbose ni sumu sumu ni maramoga ni loma iviti ena kabini kuwa sanga ni tiko roki no kovite ke kenda iyo maza mingo ni nana magiti kumai ena ba iba mazala tiko no kwaya ba mazala tiko kwaya ena ulutanga ni criminal law iyo nda ba vinu nanga talanga ve kito ve ba vinu nanga talanga verto na ilulu ba kaka kaka ena PMN mai sori tiko na zodobi na Steve Kitty ve kito na ngoni viti ena kena mai i zavu sau sau na PMN Fiji ena mada wa Rosauti ni mai toro na zodobi ni matai ena Best Pacific Language Program ni New Zealand Radio and Podcast Awards mai sori tiko na nito Steve Kitty nito zodobi ena singa buke lulu sangeo tingango e na bangu ni vinake na lolo malio pi kim ni kede na dau dau mai e na nanda vata vata vina kongo na bangu ni vinake tau manda talanga wana kalo avuka talanga kina na nana vili teki lolo man vitu mberi ni nana alo tambu e na visinga vi kenda waka ndundua e iyo na bangu ni vinake talanga vi saile lea kena nana vili teki mangosa e na nito ngolida kathaka e na nana ngaravita vi waka chemeni ni trust and PMN, PMN Trust Board. Tatoka wakao tibi, nang mga libu, nanong nisa, mabina ka tingong mai, nanggang garo ni nga, wakao to lili, ngolito kita ka vaka, sana ngone ngande, ngolito mbeka na ngande, nambongi ni kuwa, so iyo, kla ni mbongi ni kuwa, hati busa na nangongi mbongi ni kuwa, nabiso reti, Ito ngwali nga main, damay sarang ito ngay wale. Ya, sa libu sa artiko na vi, nganjiya, kina ka vini kuwa, na wako suku, sana kakadean, dandaw, o sana ngona, dandaw, lewada la kina, sa menda, wako na ivi na moto kasa ngon den da kona dala tu na nga garo ni sertiko en e ka vini kua ka buka tana ki neka vini mataka se mga ni e ka vini kua ki neka vini mataka na vi singa kensar na vi singa kensar na garo ni telinga na ngon meron to bukang beleti vina ka loko vina ka beleti en na nanda wusa pasinditiko en na vi singa niyo na vule were were totoka ni ndareide ni sarluluto na ron ikaw santa ando numa katunggo na vulim batempata iya na vulim batempata kaya kata-kata pali lehendai yan damaro taka tiko ng bula vina kasulit tiko ng kalo baklong at tikenda tiko ng kalo o baka buwal tiko ng daizing ng bula Seaki featuring Tropic Thunder Liz Vomarasi Sibina Diwa Nibosata Sibina Ono and the Tiri Kalvi

0: Tangi ki Aotearoa e se ngata me vevere nduandua ina muturara ni kakamuraki na veitu tuku kamuraki kina. Kebu kako baka mbote ni mai luto ni bata ngindi ngende meka wengarabi kako ngan rebu mkundru baka. Kwa na rao ni vitar tarumai kiri Pacific Media Network ana namba ni telewoni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba. Vitu ono tolu tolu barua. Walu walu mai kina kata ni meri liba liba complaint at pmn.co.nz. Se walu walu kabako ta mai kina kata ni meri viwa vitu ono saiba ndua manukau rua rua wandua eo kalandi. E rao ni kwa vitar tarumai dhulu kiri Broadcasting Standards Authority and a Saiba Walu Saiba Saiba. Tolu ono ono, viwa viwa ono, sisi kwa banon to the website bsa.govt.nz. Nwe kundru kethe bakongo, menendo baka edo ringa and lomba ni rusa mbuna singa. Mainunga una abaka edo rikira nwe ngarabi. Se programu ni kathi kathi baki kakundru baki tiko.
1: Sa wakara roa taka tiku na Auckland Transport na Nonta Vela kaiki e South Auckland and a levu tala na ngonji sala ni mbasi kena kena vengarabi. E tolu na mbasi ena vivi wasama ena veitini kalima na maniti ma ena vitu ena mataka kina vitu ena kavi e vitu na singa e lomini madhawa ena Ngauni Salavo ena Route 37 ma Manurewa ki Highbrook Ngauni Salavo ena Route 39 ena semati Manurewa ki Otara vata ki na MIT Route 33 ma Papakura ki Otahuhu nira Muria na Great South Road kena levu tali na Isema kina mbasi na Airport Link nira Muria na Ngauni Salana 33, 37 kena 39 Mo kila tali na kena vei matalela Ivan Karana Better South Auckland Buses.
2: Nga ka wakali wai roti, onga irangwa tina dhurubuni mboya sa vya vya pa pa langi tali toka. Pina ka wakali wa tatoka. Iyo sa wotu ngoi tini ka wana miniti me vitu na ka loko. Oi sa wala kana bing kendra po eh. Do sa mbulo binaka na vitu na ni vimbuni me Bundol Wetlands e Brisbane. Iyo. Tatoka tatoka tu na nandaki o kalandi. Pinaka. O sa tarongi po si mada. Sadis se Chiefs, tuno ko a Sadis. Yep. Hurricanes se Blues, tuno ko a Hurricanes, Hurricanes, Hurricanes. Ha, dina. Pinaka pa ka liw. Isa. Do sa mbulo pinaka. Pinaka pa liw na sema pinaka mai. E na kavi ni kuwa, eh? Totoka. Totoka pa ka oti. Iyo, do ko ni ba ito ko na mai ni basa nga wulne di grila nga kata-kata ikeri. Blato, kima mi ko baka nga kima mi andata kima na freezer. Wari talang kay fridge. Freezer seranga na bidan matakan ko. Iyo. And then bo kata-kata toka. Ayo. Ko ana matakan na noa. E sa ke mi bibin den de kim so skiking e bel dakadaka. E sa ke mi bibitan lo takalonga. O yao o tanga biru to kongo. I ron tras es bolabu. Kito no marama. Kito sa kilanga na sararida nga mi sarida bita tanga bitalanga ni kote. Iyo ke na singileti. Iyo lasa ni rando to kono mer no turanga. Iyo. Ayo ro sa ron tras bolabu. Isale. Iyo. Anando na lumutuni. O irna turanga rando tough guy no yo ara indo na batango er serba kilan serang air na nando turan kem ongul sama mutu na biro o kem ni sang tuni lumun ronro ayo bat ngon do tukun chiko wuni wai nunai bande em bar do obvio vi na kanga na marama ro lumun ronro na na otata me obvio vi na konana do sambul vi na ku samba der tutu serang kol matin tv mate bal na bande me christchurch kere ket nando zimbita kan na timini saders Blatan pega ni kita tinggu na waliku sa kita na timbitang mendengar na timbini turanga eh. Iya, engkau sana boleh sini itu ngon FMG Stadium gua ya kiri kiri roa Hamilton, ena kau ni kau sana bangga ena sosa ni dalih anda na live ni cowbells anda na rongo dek. Saya buat ada cumbi ngan me kau loma. Iya, saya kau plastik ambek ngan. Wah ini tir rongo live sar kau kau plastik eh. Iya, oh ya, ente engkau ke baka ni zlata na vitar tarungi so baka dhurne ka ni kuose romni mavawa ninge ngolenga in a PMN Fiji page pmn.co.nz yeah ni vangrasar na PMN Fiji page ni na rotanga ni rongo de kina ni redi kotanga kina turanga ndriu na turanga ni lulu ni songo songo baka politiki ni Unity Fiji Party yeah Mr. Sabanada Narumbe ni rao ni rangozi koya ni saravi koya talitonga ena kavini kua wakatalanga kina na itamba kina nana kina italano nana italano talanga na kavini kua ongas ni buli tuka imbera tukutukla ningito waitavi me kina o asinate wainingolo na wali wasinate wakatalanga kina na ivanga wakayalo wakaitavi mai kina endo na katukatu ni sarame na rurundolu rusa vulkandua turanga ni asawa wakaitavi me kina tena italo tala eneri tiri motu ena e kavi ni kua. Na mai toma na tiku na vingara na viole no kei Olivia ena e kavi endai yo mo ka kosa tiyo soroma iyo mbala tembeak nganyo vela ko talanga mole sarangito iyo kei warai na sarangito tanga na rumi sanan doro taka ke na ngona nga na tambakin do na sko chiefs o na diji mai lomago iyo mo na sarsar tonga vino ko telefoni iyo ya vinak vinak wali toto ka bakoti na na nomuni dovito ko ni vina kamai eno via kavi ni vakarumbuka mahalo no re talmanda ninga mendo talani tutuku eno talvoni io na vagni ni vinaka oi sandina oi oi orto kundu kundu talanga me Brisbane enda yorto rosa vulcano na degrees oi sandina rai oi ka kim do talanga ndo winta nia Sandin, yendo sarmanda na sere ni chale mareau, moni vaka maru takikina, ena e kavinikoa, may the best team win, ime kakua anirto ulavirara na dhurubo, mai, na yasa sabaka Canterbury, iya, chale mareau, vaka nananu, isa sana numa, nindu nanganga, iya, dhuma kukusara, timiturama, iya,

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ni mbule pinaka na wikanda ni sema tiku mai na bongi pinaka ni kua da waka bini pinaka waka lewe be ne mai na nona wengarabi tiku mai en kabi pinaka ni kua ma na tolu kina vitu na kaloko kero sana mai vito mani tiku na na kabi pinaka ni kua ke Eleanor Turanga i viu no mni nda ni vingarabi veke mni na sema tiku mai i okalandi raramba ni mbula ni mbule pinaka ena ndua seiva rua poindi rua i Whangarei ndua seiva tolu poindi ono Hamilton ndua seiva tolu poindi wa Tauranga ni mbule pinaka ndua seiva tolu poindi walu Rotorua ni mbule pinaka na wekanda mai Rotorua ndua seiva tolu poindi ziwa ni mbule pinaka nukoro Turanga ndua seiva pa poindi ndua Christchurch ni mbule minaka ena ndua seiva pa poindi ndua talanga Dunedin ni sanga ni ngule dhavi ena ndua seiva tolu poindi walu Invercargill ndua seiva tolu poindi ono ni mbule minaka nanda o sema tiko mai sendo nana makitu mai na vimpong ni warombuka nangauna sa sivina pitu ena tin karua na miniti ningai na nama kiti kumai na kabi vina kani kona ni nero vingarabi ke Eleanor turanga iviu na mani tali bon tale seiva walunan rao seiva lima tolundua malumu ni tombu kodo ni lomamu waru teki kenda na ya kabi mnaka

0: Fiji.
1: Serke Merifinau, Wanga ki nini ni delei da veta wa maru te kente tiko ne kavi mna kini ko na ngona sa si bina bitu e na rua sanga bul katolu na na miniti nimbula nimbula bina ka kede sar nimbula sak na marama turanga ni se metiko mai ne kavi ndai nimbula bina ka talanga na torbo ke na ngone lewa ka ka talanga ki na o ke mini nei sul soli ni varorong tiko mai e na lima tolun dua pi ai e na kavi bina ka ni ko wa kromboka ndai ni katin ka lima ni tiko ni singa ni bula me rono ndolu rua ono ni kai nana makiti ko mai na tango olivia mbola tengidi bin grabiti ko yani weekend na kapi mina kendai na mai to mani e otiko ele no a turanga i viu na mani ni kai nana makiti ko mai na kapi mina kani kua e na walu na kaloko au

0: Whakararau taka tiku na Auckland Transport na nonda veloke aki South Auckland e na levu tali na ngonyi sali ni mbasi e na kena vingarabi. Na route 4 na 37 mai manureau ki Highbrook e na vivi tiku na vea kavi e na vei tim kilimi ni miniti mai na vitu e na mataka ki na vitu e na kavi e vitu na singa na lomni madhawa. Mo kilai tali na kena mataili lai vangara na better South Auckland bus.
1: Na Digicel sa whakararau taka nonda bebu sa ki keirna wekanda mai nonda vanua. Gorin baleta ni satu na top up ni Digicel e na vea sai Aotearoa mo volia mai na dairy, supermarket, sa ingunungunu ni bensini o bakau te virna weka mo mai viti. Rata langa ni bakau ina veilawa ena www.dgcellpacific.com. Kini tukutuku matai lalai, mong gereira tau nei tuan dauni pakasala ena saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digicel and the better together. Se torodake wata.
2: You're now listening to PMN Fiji.

0: Kaloko, i wai tini gito, e nangai... Mangai nangai... Tuletik mai wikenda, nana lala kai mena koro turanga.
1: Ngunung kosi osa sarchinga...
0: Ratu tau?
1: Ratu tau na... Sara Viro nangi nangi tutungu wai, na Timi ni Chiefs kena Crusaders, na semifinal ni Super Rugby, ka ni se ndi tinga na kai a wasanga bulu karo chiko na Chiefs, lima chiko na Crusaders. Wadar tinga nangi to mai na FMG Stadium, mai wai kato mai Hamilton, and nangbongi bi naka ni kuwa. Ayo. Kila ni to wabaro tel tinga na nanda to ngonelewa. Ana timi ni McDonald's Fiji ndrua women's side eh ana buku ni nonda to first home game mate ni gito kana baka dur mai banua and nonda to na super rugby women's season a singa baro ingo singa ni mataka ari to ni gito tikene kene timi ni western force di tikene kene timi ni western force mena Churchill Park Milo Toka dan dan ngoni binaka gober na we kanda Milo Toka merango leani karlei sara virto na nanda ngone lewa na ngito na singa ni mataka kila ni ngito tikina debi chiko ngito na mateni ngona o vika na kadia kan ngito outside center kato sa tukuni tiku na bali sili sini timi ni nrua na mateni lima na nrau ni le ni vonua era na ngole yani mera dhuru yani matamata mera laka nele sara ngito na soli chilubira na dona non raka kuila ni nrua matike in dona le ni vonua en na rau ni soli vi kua e ron na rau lim sanga bulu na dola na shopping voucher na reni soli vir na ngola ni matai ni lim na rau le ni vonua to na tiku tal ngaki na soni vani sili si mena tano hotels soli chiki na na t-shirt free t-shirts go na singa ni mataka so vi kemuni na na wekanda rati kumi na pupale mai lotoka ang sene sa sabaka ranta nungu ni pinaka ngo mer na ngole ani a mer le ia sarape mata na butu na nonda to uang gito na nonda ngone le ana McDonald's Fiji Rua Women's Side karto ni gito tiko mati nonda to ngito a home game ena singa ni mataka na yakabina na Noah yakabini singa Buke luru sa baka thana tiki kina o head coach o Mike Legg na thana tono ngone leo karatousa na tiki buuna se merito ngito na singa ni mataka ngo karale ni na isewa mbitila tawake o tiana rombana kandahu karaba ki lutu maimbao o kaleta yi nuni ando ni moala Alfred Fisher merio ni na kiasa kolora lomani o barani sese ngoro Angela Raitumbu, o Chosibini Naihamu, o Vika Nakadhia, o Rebecca Tobe, Iba Mere Rokowati, o Kireni Marawa, Zepora Sorokadhika, o Kerila Wabuo, Bilisi Tibalele, Salaseini Railumu, ABB, Iseni Karibi, Liti Anabueti, Watike Michaela Stolz. Ea rutono mune leo karatono wakai tevitiko. Enangito, Watike rutono Western Force, ena singa ni mataka, maina Churchill Park, maina Lutoka.

0: Fiji.
1: Bola Aotearoa, tukutuku marotaki. Sa lutu na mbaki ni Kevini Wawa ni National Bell Screening Program mai na ona sangabulu ina liu sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi mo da kawa indona ka. Na ngona oya dhava kini na mbaki limu sangabulu kawalu se limu sangabulu kathiwa e na wako ya ni indona ya ya ni Kevini Wawa. Waka nui nui vinaka ni no musing ni sudhu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani e na veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Na ndi Kevini Wawa e rawa ni kunia tatolo na kensa ka rawa ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, tatolo ngai rawa rawa. Nandi Kevi ni Wawa e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevi, the Kavasara.
2: Sa wakara rao takatiku na Auckland Transport na nonda vilo kia ki South Auckland e na levu tali na ngonyi sala nimbasi e na kena vingarabi. Na route vo na 39 e semati manirewa ki o taravata ki MIT e na vivitigo na vei tinkali mena miniti ma na vitu e na mataka ki na vei mamani tinkandua e na mbongi e vitu na singa e lomu ni madhawa. Mo kila tali na kena matele lai, vangara na better South Auckland bus.
0: You're now listening to PMN Fiji.

0: taki na kata lenda mo to na ponga ndele na vata nao en na bongi na kende si tingo weekend na diwa na tolu na miniti en na moni tele boni kandoa sa toka mai kina na journalist level sports journalist level mai na korto ranga o Ilia Satora en na buku ni wasi ningona ni nele lakai en mai na korto ranga to sambole bina ka mai na korto ranga na bongi bina kende ai
1: Yo, ni sambol na katale na tau siya mamay yan na program na pama na viti, na piyemen na viti, na vi warong buka yan na nanda program. May baka sa tau gara viti ganyan na vi warong buka sa wati to mantag ti ganyan. Na mungin ko, ni taki ni maro taki ti ko na ving gara vi. Sa natama nga ni weather ti ko na tiki ni awango, ni siya matigmayan di ulewelewa ni pamanaviti sa bambule tigan ya pambimbitan nga vikim do na lingin vingrabi mayo klandi ya nambung ini warumbu gandain dai
0: Vina kavale, ya kila ni kini mateng antor natara ni na super rugby ya may dapat ikon mateng ni semi final na ambong ini kuwa.
1: Yo dona ngito kokosar rato vogador na matati mini chiefs na ya kabini kuwa. Gito sangi mai dapat talitik nga na bidang na mini sawoti rau sotaki na namata ti mini chiefs kei na tabi ni na mbaki sawoti na Crusaders eh Ukraini lewe kim ni ni na wakumuli eti kwe na na Sky TV en na mbongi ni kuwa arto mingangka na chiefs ka arto usana lama tata ke kina finala en na madhao katumai na karuni sota er to nangai bo dar tiko na timi na korturang na harken skin na timi main na cornilada na blues en tarale bo na korturang en na kavini borwai en na kavini mataka do na kan na na kokoningi to er to varita kan na chiefs en mateni vi mama er to sanga saranga ni er to tangera ona crusades na be ka er to varita kana ti fi sa varita ta tal nga ya na batang ending ending ngito sar ti ko kino i rogo va mi bi ngi ya va mi va ona sem final kino final dai do na ka uri to kana no go va mu re to na ngito uri der to na na down winding ta ki mata tim ni all blacks e lu ta ki to to ko so graham henry ta me to kino ta na umanga Arto unda me toka na vali sarsar, to vari da toka na non rengito, na toka na lomani rara. Me vakanda ki lati ko sa apaka varu tigo na All Blacks, na non da to na tegu mer to ungito, na sota ke Itali, sota ke varani se mberra, ni rato nanga ingole, ni South Africa, ka sara vavaru tikina, uira nanda ungito go in Islandi, Vambimbi, uira kwa sarangito tiungo e na sim final ala rau nang time rua na Chiefs na Crusaders na mbuni kwa Hurricanes kena Blues na mbuni mataka arto na mbali total baki na nando ni vende ntaki ni mata team ni All Black yo ya na sotsote ni Super Rugby sa ngole tiungo me sana varo mai da basar sa watal tumbanga ndo talanga na madha na madha mingo final alemu ni mber nge mai da na sotsote ni Super Rugby sa da wakumuri tiungo mai tiungo mai na bulo February waro mai bada bari tungo ena soto teni amba kungo.
0: Na kwa toki kina super rugby chinga iya ber na nanda tungo na leo na timi ni McDonald's Fiji Raw Women's side.
1: Yo soto leo buni matak mai lau to karon ang gitu kina na nanda mata timi ni Fiji Raw berto na marama kirto na timi ni Western Force timi ni Western Force au vambote ni rato sa tiga ni mai viti ena singa rosa woti vavarau ena kena wadur ni karua ni wapo kini sotsota ena sotsota ni super W gwana nonra super rugby na marama varita toko Michael Lege na timini na Andoni Bivato Blidi ni mata timini rua ni samai vokador sona vivi sau ena nona sanganga me Wangituri rato doko na lewe ni timi ka soma na visau mai na timi kan ruka na madha soti virto na waratas. Na mata timi ni Western Force rato toki kina urede toka na non rato timlis. Na dhan rao irera nangito tini mata kore toki na ni tolu toki na na ndongito Poniniviti, Wilitiki no Sera Nengama, dona ngonele awa kando waitevi telitunga ena kamkumuraki ena Super Rugby ena Sona Ngauna ena Sky TV. Koe, gai waitevi kunimbiu telitunga na de mbulei. Andi, kala wani mbulei. Ka ntaungito tu ena nrua. Kwa sangi talitunga na super, na super rugby na team in Western Force and na sili matak. Yo bari taka toko main na Dami Matawili do Mike. Ni rito sa mga parro binaka, rito sa wuli main na vika, rito reda na gito na madha so tibirito na wartas. Kanana magito ko ni nandu na gito kukua, rito na varita kanana da mata team in marama and na sota may lo toka. Sa lako tiko kina na nabisuri tibir na vikim ni na nanda may lo toka ba nandi asa sa po leka ni wala ni le toko na na matatim ni marama and na ngito and na singa ni mataka may wakausaka toko karo ni wawoki ni sotsote ni super rugby women and na mbakyongo da na revelisyon da mga na numalisu na timini nruwa na marama Artu wasanga ngau tena sosotongo. Uklana rundul rusa wulka ruo, rundul rusa wulka tolu, ambera nir tonge mei lutu kostiku ena rundul rusa wulka baki na mbaik sawoti, ka tigo na baka nyunyi ni rawa, nir tuna lama tada kita lagi na sim final, rao tal nga mertu nanggele sanga teringan na final, kemo ka, ertu ngangga rao tiga na sini mataka kartu betomana tiga nya na madawa vitarabi, sa tiko, ema tanda.
0: Tu toko klani a vida na malongonda tu vital no takati ko membale ter tu na timini moana pacifica mondo tal mbek na madala ena buku ni timini moana pacifica
1: io na na sile ni ku a kito vital no takir tu na new zealand rugby tu vari takati ko mato utar tu nga virtu se sambondo tal na kai madala se sabana tu na vital moa na vital moa pagay duritiko ana kana sanga itiku melo rai ke baka indu ai sa tu wara me bulia na moana pacifica sanga i erto varta to ni ni na rawa ni sana kavi baki na ikoto chini mada ni bulongo ode i sana didi baka na moana pacifica erto varta katal ngani se lago tinga na vitala no ke na vida na kambani ersa varta katigani na non rvina kata mera taura na moana pacifica ndu tiko vira na vitala no vador toko Winston Peters na minsta ni foreign affairs New Zealand ka sangati ko pa ke roni vivu ke na maten to New Zealand me sema vata ke Samoa ke Tonga merto sema vata en ke na didi vaki na mona pacifico ka ndu ke ka ru orto na kana lo consortium tu ke no orto na ndu ngito makawa na All Blacks vaka i Joe Rodoko karto sa vital motiko Arto usang Andrea Mati Gorto, meron tutor talaga na mga Pasifika. Yo, nabitala no au toro rao tigo ni Kua, may virto na Kanaloa, may Vitonga, abakaki na virto na Place Association, ni sa daga tigo na non rabitala no a merawa ni Vagande Itaki. Nabika iso ang Andrea Mati Vagande Itaki, ka to sa barita katiko, ni sa toso binakasari tigo na vitala no a, me baka ngo kaitiko ndo toko na kena verbergea na ngono ko mbaleta ni sana sangai me laurei baka vina kasara vida na ilawe ngandrevi na kena vina kati me vamata taki se vuno rava me sana didi kina na mwana pacifica kia baka tomani tale na nondo tou na gito tiko na sotote ni super rugby na kia tiko na ngono ko orto sa songo sa ndio bagalawa ni rto sa langa bagailavo walu poindiruo na milioni na ndina wetiko me so milesu yo na kae u torra tiguni kwa ni kambani se odei esa na taura na moana pacifica en na senga ni oko koya en na kena so milesu na ndina uya sa na bagailavo taka saranga na kena tigabu votali ka vivi wakien na moana en na loma ni vemba kisa tigu matanda
0: Tatoka, ukila ni toki nga kina timini wanua na rakavi?
1: Yo, timini Flying Pigeons, wawara utingo mengwalea ni Welesi. Ukila arto sana tegabu kiamba na loma ni maza rua maingo, sana sote ni Welesi, sana tegabu kina na nonrabaku kwa yang wabaka timi. Ndoraka wareta atuko matangali sendu sirwa kula, nando ni vivata uli dena ngunungo, ni senga ni na rawa na ka erna sotawa na dorugo ena non rwaro taki wari tra toko en do sarga na kambimbi matai merana rawata ker ker na fitness test eh na vaku koyango ena mbiu merra na vato velikina se vada vati kon na ivara uni tuvaginiango sa tiko vera ambera ni nanga ivande taki na timi mena sote kena mata timi ni velesi ena matai ni madawa ni chulai tousa tousa buluka roti kona dorvo ersa kalivaki no kasa tu anda petango to kina na mata sawoti yo ena kai vandita kina timi ena sota ena mataini sota ki welesi na ngona sana oti kina na itutu sa tu la tongo o matangal sen ruji serva kula e vare tatal tongo ko ni nasenga ni rao rao kini karua io tigo no no bambuta ne ira er sa ding tengo errawa ni na kauta na mata timi ni viti kina so so te tolu wele si england ke scotland io do tale na itu tuku vina katanga mo se to klas na levi ke misa na pamuri to ka na pola mata en do na ka me bar ta to ko do vi bar to bli di sa me bar di a mig ban se na vitala no mbe ka e bar do ri wa ke to na fiji rugby union memba le tano no na me bar di wi sa ke bar ta ka tiko ko ni zala tiko na pa mata la itu ko na fiji rugby nyo ko e bar di wi mbale te nya te mati bar ta tiko ko ke no do na na newspaper se na website ba kama Australia na lo ni madango ni mate atu ko tiko sa le lo re ba bunu ai sa soli mai na ba din di ni sa ni rawa ni se toma na tunga na no finger ba ndo ni ba ta buli di kero vita lo ba ta ki John Sindia na si na lo na chairman ni board ni rugby union fiji rugby union ge ba ta tiko ko se nga wala nga ni ba di mu yo o mik member letter na na non to raida na non nambula to rede tale so tale na kai so me bukar to wa sa varita ka e na mata insi ni preli na non to kali va kani sa mai vogadi ngui yo e un dona tarunga tarunga tiko e rava e senga kina ni se a se tarunga le so mik se varita ka na vi ka ngo e na bula sa o ko sa bulo tune sa vi o tsalo ngo e bulo ruwa sa nga me varite ngo ge kir ka ruwa sa bola ka sar tingo na ngito pata kana pata timi ni Wales England ke Scotland au vakasa mtanga ndela ola ndo ne vanji e mbadi basi ka mengo en kena sanga imbeka me ka ku so ti far ni la ko na bana nan ki na varu te ni tim me vaka sanga imbe vaka ko le vi mai na vakasa mani ke na varu te ni tim mai na vika sanga ti ko me rawani ra somo bang mai sa re de lustal na kisi sa do ti ai ave na kensa vare ta to ko John Sendian sing na no ato na fijrak minor to sa na to sa to sa tigro no to vinde na ti ke mi ke to sa na marro ga tango ma kana sa na to sa to so to sa bita na bika sa ya do to sa na bana ma ti u na la ko to sa hol ki no bo va bibi na ke na to ko ni na ma ti mi ni viti to ko ni sen reserva ko le mena ra ni le ra wa na ina ki no to so so ta ena nations championship
0: Tata ka bao, tibi na ka pale, mtota na ka nipe pare tak ni ber ni meza po na wasini ngonongo.
1: Tanga, au vya tok tal ngana ngonongo, baka nu nipi na ka tungan, baka nu nipi na ka tungan, vya kesa na nonda, vya nonda sol soli, vya na nonda dorbo, mwane leo, vya rangito tu, ena vya sa inislandi, ena vya ngito za mga rangito kina. Sige ni mataka, ukla namba di lebu, na non rangito, vya na lubenda, nangito rakabi, netball, vikem ni talnga na dorbo ngone lewa ni ngito talnga ni vingito tale so sangol tin na baka nyu vinak sangol tin na baka nyu vinak ay undonga na ka undo waseti ko virto na nonda dorbo ni viti o vitoriti ko virro vitoriti ko na mata ti mini ngone bul ni rongo tai college ke mata ngito ki na ni ro dorbo toriti ko nonto under 15 doni vivata buli ti ndonga na ka undo waseti ko virra na vami virto na nonda virna nonda na matel katu metan tolong ko virna lubenda matel katu metan tala tama yo kenda vi kenda na non rengase enda sangka ingoli mengo in Island sa ambasi kong na non rakalunga ta kondu po ungi ti remera baka kata kasar pa binaka non talendi raba kata ka binaka non rengauna rasulia sara non rendina ena vika era ran rabaka to remera ni binaka kina na non rengito non rekila wambi bina tu baginyangonda en non rabaru tekir sangol tu ina bani ni binaka Virna Lvenda, Vikim Nina, Ngito Tiko, and Vingito Tabunga, and Ngito Kina Nishin Mataka, Vikim Nina Nanda, Rawa Nigo Nivaganga Taka, Namatan Katumogo, muni rawa kakina, me rawa ni rawa tana veka, membole tike muni kena, no muni vei matavu vale, ena vei singa ni mataka.
0: Vina kaba lebu saba ni vina tali tinga ni na delintewe libe ngarabi ni PMN Fiji, ena voku ni Pubali na itavi pakazakaza kapitala kina ena buku ni ngito ni mataka vei samu kirtano nona timi vina kasarwa lebu
1: na valebu nsati wadha kito manda vina ka

0: Nangauna sa voe ruasanga bulta bitu na mini time tini na kaloko. Nimbula nimbula bina katale na wekanda ni ndo sema tiko mai na wembong ni baro mbuka bina kwalebo na ndo pate tiko mai kiki mami kiki grau na mbongi bina kini kua noa ndo na tuktuku walolong sarau runga na mataka na noa na kena mai lubu tiko na wanga ngoi na kenro tanro na bua ke me stengole tiko imbianga ir to turang ke dengan ni ruko ama imbianga to mani tiko na nangonango na no at non to vivo tiko na visa na leo ni bonu na ke na bangare tiko na nando na turang e rua
1: ngonango
0: endo nga
1: sali tiko
0: yo to sa kunia to na e rua ro ngalo mai banua saru kousar mai bali nimbula ia ro sa sere na na noa ia na matak ni kua urto sa lo rai
1: tak na matiniango kune na noa a kondon turanga makili misanga wulu a chinga sama nier to a call of ta kana mangangar to na tambana ni visa ana bukunin raki ya mata ni kwa to to mani tala bi ba na mangangar sama ni kune rota le na yango rota na yango a rauna rua koroa se aboi timbula na singa na noaro no yazo mbuli bono singa na noaro sa a lore yo tipa kapuni wai karasaro lo sukele style vale ya ndo ndo na turang se ali tiko na ngono ko eh Asi ali tiko na ngono ko karto si ko tomane tiko na bibangangai na tambana ni obisar to le ono keve karto wa tiko na hawanga ya ka kelka sama ta kini ya tabuki en wasa wasa levu en mbongi era ka bia ka bini lotu levu eh ya to ngongali tiku mai ruku me bakani tiku no ruku ni sangeles tiku mai ruku ya okela ni ya to le tiku ni bubale
0: ngon to tinga na mata bubale to ngali tiku mai merto lak mi suwa merto me celebrate ta kana no na sin suzu na ta din rutu ba ki bit sanga bulu
1: oi ne ya
0: isa mai ya to kosa na lenga Ya na bunuh ya bunuh bor borah.
1: Iya.
0: Mere berkatakan tu yang penting kau sa loko bawa timin tu untuk kita. Sa pasar juga. Mana rosso tekinan awai. Dran buat tekinan awai tu ike bukan untuk kita sa pasar tengah ya.
1: Yang penting umat utar kau salus main bengka. Salus main baru main bengka. Anta kilave nak karena nindang wale main bengka sa kau ngaya. Ya. Ninda da sa varu te kikenda nga papi na kaya anda sa ngani klase da pabuna ni kena mai tabu kina wanga ngo ya anda papi ni pina kati koni ya waiting bula ro le ro na turang ro yadhan bula vanu na noa kasa toma intelitiko na nandoto wanga ngar na ubisa en wuku ni ndua kwa ese ya li politiko kila ni ya aya talanga ngori tik mikina na bi baka sala ta ki minata mbana ni ovisa na buku ni kena nda wa rokob na wasa wasa na buku ni inda se kila ke baka ese ngani ndo makati kuna nraki a menda ndo baka rongoza na tukutuku ni nraki nda ndo rongoza nda ndo baka tule wa bina ka ni mbera ni nda ndo tako so kila gosia ngawala ngani tukuni verto na weka ngu me mbeanga ya ibibo no kese bele tani lele bu esanda tuku ndo ya kwa saka bita ni makao tu kwa saka kila tu ngori nono ngoni sala makao ngori
0: kwa sara ngori
1: ngori kwa baka ngori baka tunga vivi tu inye na highway na vivi butu no buno ngori iyo ya nisa ndota ni nanraki nisa lewa kwa na ndau lewa nanraki ni mevisa unanraki ni mevisa unanraki yo sakwa nga ya na kwa tu lewa nonda menda ndorongo da na itukutuku ni kazi baki eno buku ni nonda ndongo ngangangaroni e waye
0: iyo ndo bino numtinga na masu perto na matabu wale nangona bango na nalenga tau na maki Emen itu kabar tu nanti gua menavika lihat dengan tahun nama lagi.
2: Listening.
0: Pinaka, ang aon sa abo e ruwa sa ngabul ka ruwa na miniti me tin na kaloko. Serke Papiloni, ta wu tribute wa marute kente tiko na ngaon na pinaka ngo.
1: Nakawali buna sa mtiko mai e na PMN Fiji, se pamana.
0: Witi. Witi.

Fiji. Ndomo ia Liza Vamarasi ia e na sere. Mbrotukula. Sere mbrotukula. A botingo wikenda e ruana miniti e mizio na kaloko. Mai tini na kaloko ni vosoti au e na mbongi vina kayendai. Ia au kila mai vanua toso tingana kena kune tiko. Na wengangai. Na wani matenganga nengo na drugs mai bonoa ka tostal tingana no to viva banga viva banga ti kuno visa kara sa chat te ki kuno be ya le ni bonoa so no bu kuni kena kauti ka ni bonoa na be wenga nga keve a karto sa tombo ti kon na tamba za kaza ka ni no visa ya kila ni ya na singa ni kua sen singa na noa mai kuni tel te kina in dua na mai mai chat te tel chi kina en antona turanga karere na vale vale wai mai na ndia na buku ni na kena kau wika o yake, na kena wika o yake waka iloa, na we, we ni mate nganga, na kena kuni wikoya. Watalakina na kena rato usabiso kama ina tambana thakathaka ni obisa maibua, eso na ya, ya ya se na yao, ka voli ma ya neilavo, ka voli te kikina, na we ni mate nganga. Rato usa maini mei, basika mai rai rai bali bali wai e tavo na turanga ngo he na singa moniti ka ka kasa mita kinia kwa tanga indo virto ka wiliti ko e na buku ni e weni matenga nga ka kwenye mai batia na wabu mai batia e mai tavo ya tosa litiko kila ni na noa kurseta tiko nonda banoa ni tuku tuku na batike na yale alo na video ene vola mata na buku orde herna leni banoa mai komo mene ya tulau ene nonra kunye indua na parcel la indua mbeka na parcel na box e ziri tu mai karto mai reza ni e vola itiko kina na vosa mbona Tesla arto mbosuka na kena yolo ka kila kasa mi tiktingo ni waini mate nganga ngo na mefe kila ni senga ninge ike na matei ni vonua orto mi komo en mera reiza se mera kuni anale ni vonua na waini mate nganga na kena viri tiku mai se na kena tiku bolia wai karanga kuni tiku mai anale ni vonua tostel tingana non to zaka zaka tiko bako kona tamba zaka zaka ni visa na tamba zaka zaka ni matibalu e wai watana kina rtono matibalu e banua na buku ni kena balu ditiko na kena kautiko ya ni banua na kena waka ngataki tiko na wai ni mate nganga senga walenga kila ni mso tiao ngo mbimbiti ngo beira nonda tamba ngwane kasara doana kana kena tara iri tiko baka mbimbi na kena baka yanga teki tiko na waini mate nganga sena drugs ka sale ya sema saratiko ena buku ni kena sale tumbu saratiko na wili wili ni ile ni vonu era to biri tiko na mate ngona HIV AIDS ka ndapa bini bina ka ni ndare ile tiko ni sambasi ka tiko na nondra thaka thaka bata tiko na linga ni lawa ena buku ni kena nondra lorai tiko mai mera mai lewai hoira era kauti tiko eni na waini mate ngango e vanua ya mento lava tiko na nonda ngona ni rongo sere tali ta kena ka bini kua o kite o nebu ni sasare ena buku ni sere o dhei membe itake langa tiko na sere ngo kite o nebu ni sasare a bola kwa na sere ngo ena buku ngani beika na ndrendre ni mbula watike na beika ala kuzurume tiko nonda vanua waka mbimbi na kena waka ngataki tiko na waini mate nganga waka ilanga itike nonda mbula na ngone na nonda isoli soli na nonda dhorubo keira na nonda ngone alawa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Te mana tona tau tau nintale na kulukula e na bongi vinaka e ndai sa sipte ngobike dana tini kandua e na tini in na miniti. Pusa te au vim basa itaka te au te sibi tinga na tini e na tini kandua na miniti. Dara sabi a vata tolo taka tali na ngauna.
2: Ito tolo sara tunga na kena tolo sara na ngauna na kakikua. Tolo jeni sara na. Pungi kita tala nga sa tini ka tini tala na kaloko.
1: Sa tini tala kaloko. Ia au kila ni moni mazao tiki ngobike nda lemu bike nda tubu tubu kati kong beka na buku ni bengo lea kinta ngan deba ko bubale senda lai sa ringgito ni singa ni mataka ringgito beka na soli soli tuku tuku ngani nraki weekenda na singa ni mataka rau ni batu lolo tiku nolo malangi kana tau banga una nauza se nauza miri miri hera na tau tina tau tiku ni mataka iya nga singa tambu na maki mena nraki bina kati ngo weekend nisa lai ndira ramba kalandi rani nda ni mataka rani soto kana mimiru toka balele na uza ni bibu no iso ya kalandi singa tambu na makimena ve kata kata balele ai bibe tin kaona tin ka vitu tin degrees ya na singa tambu mai na kortu ranga mai Wellington ana rani to bangu no tin na uza batu lolo tin no lama lengen singa ni mataka na be kuntu kuntu toka balele ve kim do mai Wellington ni singa ni mataka ya singa tambu na makiti komena lio toka ba malu ani na dangi kotu mena tenen so na sotel tinga na zila zil banga una tanga ni singa eh beke mu do mena korturanga ka na nama kitiko mena ando na sota mati ko balele na dangi en singa tambu mai na South Island mai Christchurch ni mataka ara ni na ni singa ni mataka kambu kambu sartunga ana ni kambu kambu tuna bonu na singa ni mataka ara ni atiko na na tin karo ke tin ka tolu na degrees en singa lebu ni mataka en singa tambu na maki mena raki bena ka kana do na be kata kata to balele to ka be tin ka vidu tin ka wal tin degrees en singa tambu be ke mu ni na anonda ni na nama kiti kombe akana buku ni Vito Sayaki saluti ko na iba kasala mai virto na tambana ni Ndraki mai nanje botaki na virto na Auckland Transport na buku ni nomu ni ngangaro ni eh na Vito Sayaki ngoni sala pak bimbi ni Ndraki batabata tiko matakle lai ra ni ka kum kambu kambu tiko na burubura reni sisi sisi tiko na ngoni sala na bebo noi so batalaki na ninta na yan ramai na reni sa so toko na we se pate toko wana nonda ilelo ni motoka na nama ya to wibasa la tiki tiko na tamba na kataka ni na busetiao na Auckland Transport me tentong ngaro ni ngaro ni binaka na motoka laure ibe binaka me tudo tu ba kito zoko tiko na motoka ni bera ni tanga itoso en anraki batamba ta inda sa awak na mate ni kinongo be Luisa ke mosese a klan in round revel stal tingo revale a listo un pego me mangre na bongi na kanda ai na ser ngon ro sabo titi ni kina na maram tro nga bi tini en na bongi bi na kanda ai kila Luisa na rindi baka nga taka bi na ser nga na ser ngon

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: So taina vei mama, Niki, mama ro te kia te tiko nai kabi vinaka ni kua. Nga una sa sibina tini ana rosanga bulu katolu na miniti. Ona tiko ni vei nganumi vei botai. Rosanga ni vei tartar mai vei kei rau nandonga nga una nga sa rau e nga una ni vei ngarabi ana kabi andai. E dua tiko na miniti kutuku iyo. Kero sara ni taura na miniti kutuku. Se ingiri mai. Na nama ni taliboni seiva orangan rau seiva lima tolun dua e ni bia kera sera bia botai tex mai e na lima tolun dua na numatiko e na na soma e rosa nga urna sente ke baka ni tex mai e sanga ni ngwala nga mai na Facebook page Pamana Fiji ke baka ni bina katama ni e Sulema numi tukutuku se vina numi ena ser. Peki mi sanga ise mamai ni mbula minaka na ser ngoni na numi kia de tiko kina. Malumu ni tombu, kodo kodo ni lo mamu, minumu ni na bongi minaka ni kua.
2: Ne mai tege veki mbao kila ni sa ngole tike ni vale na mbongi vina ke nai a serengo ni sa nanumi tike ni kina na mbongi vina ke ni kwa serengo ni ngole zavi tamai mendi ke tamai mere na nroso serengo na tigo na mbongi vina ke ndai rombule vina ke na turanga vina ke ni serengo nroso nanumi tali tika ni kina.

0: to mona tona seni vunga ndamu mina vatu vula ena sere lengun reu asip tingo vikenda na tini ena tolu sanga vulu kalima na miniti di tau Ok, ready ke muni ni sa le busar tinga num nin ron pepo kla sa le busar ngana ya da se buchi kongor me vote na ser bogni kwa.
1: Mbulu na kana poasa wanga Asia Ochone Timothy Josh Wanga ki Neitima Josi Mbulubinaka Signimila Dabu Sila Gentla And Mbulubinaka Talanga Nawe Kango May Master's Place Mbulubinaka Richie Ki Philo Nanangone Lea Waseini Ki Violet Wanji Trun Ki Vaulini May Mangren Mbulubinaka Na Nawe Kango Sering kondro nanumi talitik nga kina. Wapate ni mbula binaka. Nanumi talitik nga kina rin naman buli may Raywanga. Raywanga primary. Bambimbi. Sinu mula dabi o head girl. Ni may. Abi nanumi ni head boy. Sering kondro ni nanumi talitik nga kina wapate. Orto nanungu naita may chapo. Do mbulu binaka serenggondo nanumi talitik nga kina Paradise Roots ki Fiji Vekoso Kavoro minum ni nambungi binaka ni kuwa

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tara mo te kanto mo to na ponga tele na kulukula. Iyo. Na serediri ya wakoto sa mo tengo weekend tin kali mo na miniti me tin kanto na kaloko en mbongi vena ka endai.
2: Iyo toka vena ve vale ve kemina se mati ko mai na doni tuku tuku peke mnina turanga. Ke baka ni vena katamu ni ngalala ni mataka, ni vya wakoko e ango, na visure iti rara mba lako tipe ani. Virto na Mount Wellington Rugby Union, gondo na natakatiku ndo na wakoko e ango ina me babarau tiko. En dan doen we tournament, die Golden Oldies, na wulok sita ke na September. Ye ni mataka, ke ni ngalala, ni ngoleani i kona teachers rugby club, na old teachers rugby club in Mission Bay. Ke ni ngalala, ni ngoleani, matailalai ni tukutukungo, ni nge renivi tartareani ke ropate, na manitaliboni, Seiva rua ndua, seiva rua liwa, pitu, rua seiva ba. Toka rua taktalmanda na ituk na namanita libonia, ni ropate seiva rua ndua, seiva rua liwa, pitu rua seiva ba. Ya, peke muni, keni nungati kotu ni Golden Oldies, ngo mai peke muni na yang turanga yang baki tulisanga tuntumi ngo tulisanga bulu. Okay, au tulisanga bulu seyang eh?
1: Hiyo, kimi seyang.
2: Itu juga from 30 upwards.
1: Waka vio late 30s,
2: late 30s, iyo.
1: Late 30s.
2: Late 30s.
1: Lakothake.
2: Lakothake.
1: Okay, ando 35 and back, lakothake.
2: Iyo. Matoka yuna 30 as yenge.
1: Iyo, kimi mandunga kimi
2: seyang. Late 30. Yo ni kebi tartaran ki ropate Mission Bay yang nana Old Teachers Rugby Club. Ni ngolen ki na yo sin bandi tang mo kena ngona. Yo ni reningir na me telepon ya. Sei por rua sei por rua diwa, vitu rua sei baba.
1: Sabto visuri china turang na leba koko yang ken to no marama.
2: Rintoli chia.
1: Ya.
2: Ya, weekend tengah nama rama. Ya, entah apa kau yang cunga. Ya, toh secunga. Tunggu nama rama. Oleh rita nama dan madango. Tunggu noko yang na movement is medicine. Entah toh secunga. Toh secunga. Ya, balik kiko iyo. Kepka ngasih nga dan na cukup bantu. Pinak, weekend ni na manasa ke fusi na merua mula mana kene mani ke laki kau sereng gonro na nungi tali tik ngakina
1: teman tu na Vegas 6 apa mai apa tinggal bikin titin corona mini timi tin kan dua nak kaloko ni mula mana kene mani mula sembuh tik mai and a PMN Fiji sepa mana
2: witi

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndamo i jojina lendo e na seri kei na i taa seri ana e na bongi vina kanda e sebi tingo weekend na tin kandua e na lima na miniti. Abina ka vale buna sebi tingo mai a wiki muni na sosia ngone tingo mbeka na bongi vina kani kua ni sote tingo waka tokani waka saka saka bata mbeka waka vu vale. Sosia ngone tingo maru tiki tingo ni kene sama inge inge angara virawa na itabi na ndona madhawa na sana mi waka ndan takuyo ngo tutal tuso na itabi na mwani madhawa ngo iya ukilani do tengana bagaimana muni gravita biena so bu sandrin di cungango di tahu na giring oleh minggu bertu na turang mena chapel bertu na chapel boys bertu na lurbo mena chapel au kila ni do tal au kila ni betok rumah tal tiko di tahu na itu tu ko enam bongi bina kentai kuasa kali bako di tiko manda
2: na biar bako koyango Ngona ndona rugby tournament na vador tiko na Okasita kine September. Kini nga lalo ni mataka sa visuri di tiko yani. Muning ngole yani na teachers, old teachers rugby club ngoy Mission Bay. Na namba tali taliboni o kila wa sulia dhala tiko yani na namba ni taliboni. Namba ni taliboni kibaka ni vina katana kia na matai lalai, na ngauna, ninge ingiribi ropate, na namba ni taliboni tale, saiva ruandua, saiva ruadhiwa, vitu rua rua saiva ba. Au kila wa ambita chunga ndua na rua, ime rua rua saiva ba. Ngo ba mbimbi talang abe kim do natura ngana tama i chapo. Muni ndo ndo le ba mpunum bono so be ani. Ini Mission Bay. Abi sure tira ram. Sana ngo ndo sana numi talutik ngakina. Au klar tu neti. Dita worlo ber katan dua me ko ba lai be.
1: Ya tu kuno tamango chapo wara. Mindu ko endresu imbe.
2: O sana dina.
1: Katarina ni nung dona turang ay nung bongi pinakain tayo may birito na waikula ni matinibo singo ko kay tawa.

0: listening to PMN Fiji.
1: Kambudiri wa mbala tangane, e na sere senga ni tanda, asibiti ngobi kenda na tin kandoa e na rosanga buluka roa na miniti. Ia, na sere tarabango, sana numiti keni kina o solo randindi, pena kavale bo solo randindi, o solo randindi, nga isinga tu si di sebuke lulu, sa tiga bu baka utetu moko sana link ni YouTube na sere, na bida bota na sere. Ia, ia, after di chuko na na song list, pena kavale bo solo randindi, pena kanando se mai na warong bol tiku mai ser taravango sa nemti ken kina kemuni kena no muni vubale Asenga ningu leza berto na bitinani ebi mbuni mai bundle wetlands mai Brisbane no base madwanga ni sanini ndo sambule vina kana vimbuni vina kavale vuna ndo sema tiku mai and a live stream ni pmn.co.nz aser taraba ndo sana numi tiki niki na bongi vina kenda ye sesi na nona serivo mbuye mbuye ndo ndo mbuye vina kenda ye

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Nanda wa sitting on ni rongo sere tali taki mai be kemuni ki be kemuni ndaro ngata tika nanda mo ya Daniel Ray Costello en sere on my knees asipting o bikenda tin kando na tol sanga bulu kando na miniti.
2: Minaka birto na nungu turang na itamay na raki wakalandi bulu minaka tamay bilibe. Tamay watsoni, tamay tumbuna, tama tevitan rulin-ruli, mula binaka serenggo nila nung talitinga kina, rato manasa, rusi, o bread, o lewan da kuwa, mo sese, serenggo ni do nung talitinga kina. Na leo ni burei viti e Wellington, ni nung talitinga na serenggo, na matabu wale, we matabu wale, ni sota kai tiko na rakita ni bula ni ngawa na serungo ni nanum tartik na kina ni Plymouth matupu pare na Quito a seglim le rabi le stel mio kala

0: mini bus story wa maru te kete tiko na ya kavi vinaga ni kua kila lebu na ona na do mondo na mini bus dar mo te tinga na serno na vi mona kete na andre bichu mondo tiko miki na suba no sorry se suba lo toka vinaga va lebu mini bus Ia na ngon sa oe tini ka tiwana mini timi tini karuna kaloko sa ora tangani ki roma i thawa. Ina kwa lebu, ke waka ni vina kata mani rete se ulika, ka roma vya so tali ni tukutuku, mana timi ni tukutuku ni pamana, si kwa kono na nanda website na pamana.co.nz, si muri kito ina Facebook, ke na Instagram.
1: Ikem katanga indo na tuku tuku tiku biki muni indo mera na tala noa dua na business iba kita uke ni kila ni indo don me kita una ni nanuma me kita una mai iya me we was seeking na se mera mai tala noa ena buku ni non business rani bitar tar mai kiki to au sa tiku nani tu tamba ni tuku tuku rani langolia ni me le tamba interview ta ki me biwa na tamba ni tuku tuku me biwa ki na website se mbi uma na nonda to wa we bola mata me o que tu na kena na nonda low ride nonda o que leni kenta itala no viva un gedi tu beira na nonda vivo no era da tu kina a ver na nonda soli soli me viva un gedi tu beira no kuni nonda tos tos tiko na vuno da sa me tiko kina go ai da sa ka di tu me nonda me nonda tiko tiko our home away from home he ya ni bitar tar me vedi ki to na evalua lesi na PMN rani de kitonga ibi tartare ani aba te kike muni na ser tarabongo han rosabe vote tigan bi kemro na bibe tini o George K Roberta o claro listu mena sarangi to mai na FMG stadium mai wake kata na bongi ni kona na rosata na Chiefs ke na Crusaders go the Chiefs eh Vena ka Chiefs na wini nombong niko na serengo sabote sertigen wiki mundrao a long drive back to Auckland yo ni takanin rotali takatiko na na serre ke na venga rabi nombong ibina ka indai sang ni ngole zabi eroti au kla mi bitch kito koso eroti yo tingano na kanaka risa la sa rivale na ni bitch kene kindo eroti tala kene vi anti ruzi a ferra le na bongi na ka ndai na ka valevo a maramatau na ndo vito koni politik mai na vengo ni kede sara na manta pata pata na ka go na PMN Fiji tomorrow to na viti once oile neita
0: menomuni kede na bongi

0: is PMN Rotuma.
1: Ngāti te koa, is tēngas iau e Excel alang ni Micherenti is, minitrong ma tā vehia, e he tāheta e lang ni Micherenti rensang ma fōl, ne tūne e fro ma ronghul ma onta. Ngō lala kol e kāwawa, ne is famerutuma is ma os rong rong, ne inke. Ka hei laha nā kua kif si is famerutuma ati si os hensi siong ne nohe e fiti ma rotuma, ngāruete is, the Constitution Review Commission. Mai la fo okia ne hoi whengangan hanap ne osa fo ne hanua e fiti ne os Constitution. Ai la hoi whengangan Constitution te ISO ek e te ron te i. E reko te ma oi lalang ni Constitution ta ang kat la awang ang siara mahei on famur is hanua ati si os koinang ni honor ka koin ni hanu te fiti ka te pima si os famur e rotuma. Hoi fangang te is la ve e vohyong ni hol te is tune inia ni os hinsisiong i FR8 os ne mookia FR8 tala sokwa tela naia ori submission ne ki pui kai pa inia ti hoi exe mo fingre le mata au se internet Constitution Review Commission if internet Fiji Constitution Review Commission la pola naia o submission ka inia ni os no ka e kat pane na o submission e siahe, ma ta hoi whingang ma os ne mō okia FRA te la pola tau no ia, ahe tutu ata kwane os whamur e fiti, la nange sia ma submission ne FRA. Ka se hinti siang ne no e rotuma, inia ne Review Commission ala si rotuma mahoi whenganga la kamate renta ne chiulai, se ren full ne chiulai e hulet la kele ne. Ngohe ngarwete is amnek ne ngarwete is yo te tiut ti se is fami rotuma e reko hoi whengang okia foho ma lala ne foho ne mo se is nela tei se is whameru tuam ne noho e fiti, ka tapema se os whameru tuam ne noho e rotuma. Se os koinang rotuam ne noho e hanua, ngu inia ne ngaru te is la tei tapema se is e avne is la la se fiti, ma hei ki puika e hei e mo a hei, ki puika e inia ne e mo a hei, se te kai he te is, se fofak hanua, se fofak hanua ne fiti, fingre le ka e tapema la pola na o submission, e reko whakmane ngō ia mawehia ngā ngaru te isi o ngaru is out ka la tei se is whameru tuam tutu ata koa ne. Ma se mau ek, FRA tala nā ori submissions e vohiong ni hua e auwhiong ni hua te is ka si os hinsu seong e rutuma submissions la pola a asok, hoifenganga la asok e ren tata se ren full ne chulai. Hoi ek e hanap ne os rongrong fakrutuma kat mau ekra VT1 la sokoris katoang mea meat e tu roki e te roni te ka e te roni te i rensang ma fol ne tune noka e patung au tiketi inyani tiketi e laif noka e patung au tiketi la se prive se ose noho e fiti au la inya prive la se prive la tung amus tiketi ka noka e palase PNG sai Papua New Guinea peta e tau pir se ngarwe ni asok e os hintasiang e VT1s e Facebook ma e social media tapi mane se os hintasiang e kota teang e sim e os TikTok ai akif tine osu tu atakoa kakat mau ekra se os se mere savea Jojo hei si Emily Tamiana mere savea makete isae okif o tino hand ma is la ia. Se osne noh kele e Facebook live se mau ekla.

0: SPXN New Zealand on air, e hoi esawanga.
1: This is PMN Rotuma.
2: Ngā chata ko is la ngoka is la vahi as ngā rui la lang ni Michirente. Ngo inia ni os hoifingangta e Michirente, os hoifingangat ma oso sing rua le Liz Vamarossi, katape ma se Tropic Thunder. Kakat mau ekra osa fata John Kunau ne Kunau vibes. Hoi fingang li lei rua ne po mai aso e asok e la luang ne mitcha rente ne. Fak mani ngoi ea av mesta il ea ma fean ta kamat la sir sir ma hanis au se ta kua ma röt ek. Hoi ek ai okif la rakoki fo os ngarue os ngarue te is e hoi fenganga te hanap ne os fo ne hanua ne constitution review ne constitution ne a fo o ne hoi fenganga ne a hei la a fo o fo ne hanua e fiti os hensisiong e FRA os hensisiong mau ne muokia FRA la na ia orisa hei se committee ne pei mamata wa ngarwiti is e vohiong e aufiong ni hualte ki puika e ahei e mo ahei si foh ne hanua ma finglili mata hoifingang ma os hinsisiong ne os hinsisiong ma ne muokia FRA ta e fiti ka ela pota pe mala na o a hei ela la se Fiji Constitution Review Commission ma tala rake salen se e la na e o a hei ni la rea o a sokwa o submissions ne o sa koi nang e rutuma hoi fengang te is la a sok e rentata se renfol ne chiulai e hulit la kilen ma fingle ma se mau ek utut ni o sa kongarwang te is andre ringi la na musa hei a foise feangta ma na musa hei e reko fo ne hanua e fiti si o sinti siang koi nang ne noh e vasta au la pota pe ma la na musa hei e reko fakmane tinungo ia e on mumua fo ne hanua ne aiswe ke te ron te ii o tei ta pe masi is ne noh e vasta ne. Ma noka e mo a heit se fo te is fingle le ma se Fiji Review Commission, Fiji Constitution Review Commission, ma ta na o a hei ne o submission e uta ang. Kat mau ekra faksorektet ne leuf e os pure e hanua games se os team managers registrations la pa team registrations la pa e i ren sang ma full ne tune team registrations la pa e ren rong ma hifta ren rong ma hifta nga sa ro ni ut utum ma fingle ma sima okia katape ma si os ma ekwi as ne team da ne os team ma il sama le ekos tim hom weta os tim ma fweta oris ositu om tim om full ne timi tala asokwa os golden team nga ya fenga tai soking os golden team fo herang hol maliam serere os os mam fuita yo ka meniata sor ma ir ta pe ma pa menia e meniata manono ka ya he e fo herang hol maliam serere ka e ka tai so ekra o es ma pump fingalele mata lasi o mustone ne itu la na o asa e rico e pa menia e meniata ta pe ma ahe la hane ko hoi oki fo o sa fiang is fuanga ni hom la mose is e la luang ni nga savti ati se to sa singta steel bars fiang is fuang te is hai hek ta pima ei e riko mo iyo ka ei fiang se tia ni famera ta kwa ni sir siri ne ma fiang is fuang ta yang ta pi kem o sala kem o sala a dog that barks at people on the road. Famorit ne he ne to se te ne la es tene la ne sir e salta ata tau ek se kem au sala. A person who calls out to everyone who passes by on the road. The comparison is made to a barking dog at everyone on the road. Ne? Said of someone who talks indiscriminately to everyone and everything and anything that is passing by. Kem au sala. Taanga o sa feang is fuanga ne hoam la mose is e la loang ning sa te is. Don't be a kem au sala. But if you know somebody who is, let's celebrate them. This week is all about celebrating os famer rotuma, ne? O ek te pema se tene os tutu atakua ne poma a soka a veang fak ngarue. Ela lang ni ngasavti ngasavti ngola monrete ngola mangoe Christchurch Renfold renrete ngola se Invercargill sa ofyang pau ne is pau te lopo e South Island ma la maheli hanwe te is on Asa Bluff ta to hyong ne e motorway te kamat e is pau te rere e north ma la maheli pau e is pau te lopo e south ne hanwa ke ne kelang leleita nunoka e ha hei la liung se nisirongi finglele ma amne kekla e la po la hele e ispau te lopo e bluff e reko hanwoka ni kilang leleita. Ka leo me ao sunta e reko ngopuse se lopo ka bluff ila hele e 1 degrees. Mafongse motita motitfat e kola ho kop kop ka mato tapema se la se po e maseta ne ma e ren folta chorom mango e Dunedin ma kota hoim e pointing o hele mata mis hanwita ka hesia o heta vehia ma sal ek mata leum se ngarue la asok wa os ngaru e reko hoi fengangat ne amne kek la asok e lalang ne micharente. Ka hela wo ek se tine os tu atakwa ne te ng siem e os ngarue si os ngarue ka e os ngarue tine ofat ka te rirife te puma reis te maoit ne te ng siya e os Facebook Live ka tapi ma si os TikTok tapi ma. Ua ek se tene aus tutu atakoa e nana na musava e fofa ne ngarweti is ma pola is la sokek makikia se mua os ngarweti. Ua ek se hensu singa os hensu siang mas koina ang tutu atakoa aus nua ea. Farla ngacho o itu la alulum ek o mus Maori. Ka la mato ka pero mus Maori la pola is la tiange sia hoi ek os ngarwe e ngasavat la noan. Ngasavat la noan is la hoi fengang mas singta John Taukeve e reko rako ma ngarwe ni asok e os hanua ngangach te Netherlands, ne? Manono ka e ka popotre e ngasavat la noan finglele matate e ngasem si ma os ngarwe e ngasavat la noan si aus e TikTok mato alele si amus Maori ka ista la hoi po wang hoi ek e te ronit te ka. Ka si ista tu atakua fala ngacho o itu la olu mek os Maori per ka u os Maori e firi manuano ani rente la pola is la hoi po wang meurlele hoi ek si ngasavat la noan. Si mau ek av motite isa av ne maseta malala tiaka o kone la peria e maseta ni o vaccination kati isa ngachi tu atakua fasektit ma hea le lead faksor ektit ni liuf e kaunga ronga te PMN rutuma so sing ta chochi matumis kaunga ruang te PMN ma New FM fuamus Maololu, makete is, hente Jesse Ringamoto, I akif ausu tu atakua.